ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni oju anu gbogbo le o e dide nle mummy ati daddy ile tun ti mo pastor dekunle epaphras woli yin lo tun ka yin mo le laaro yi o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun ni lu ibadan eyin ayan fe nje je mo pe awon number kan be ti o se pin laye ikan ninu awon number ti o se pin oni 23rd 23 today is 23rd 09 2026 ojo keta le ni ogun ko si number to le pin ju 1 atara re lo enikan ni ko se pin iyen n pasamo fun o pe ibukun re laye oni se pin eyan ayan fe mo mo so nkan kan ojo meta kan be ninu ose ti eyan ogbodo fi se awewa ojo alakoko ni ojo sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati ya simi mo ojo elekeji oni ojo wednesday bi eleyi ambo on service lo ni ojo wednesday am gbe iyo wa bo anointing meji ni o parapo laaro yi lati so tele se aye eyan omo olohun e didi e ma bo nibi pepe e ja lo mo mo gbadua meta ti olohun ki ko ojo wednesday ti aye gbagbo pe ojo ru ni awa gbagbo pe ojo anu oni ojo keji ti a ki fi se awewa mo fi sawada eleketa sa oni ojo jimo loyin se ojo wednesday ni agbe kale bibeli on la npe ni ojo anu se wa ri loju anu adua meta ni olohun ki ko adua ope adua fun idariji ese ati adua fun anu eje nsari gba meta eta fun yin mo mi se le kunle se le dobale kan bi ope re soke pe mo dupe temi o eni to se lore ma lo ndupe jesu to se mi logo se mi dada engineer ji won ba nko dada na ki won feel si latenu pastor temi tayo.

kígbe baba mo dupe ma si ma dupe ni gbogbo ojo aye mi iwo ni ope iwo ni ola iwo ni ogoye jesu omo olorun gbo pe mi jesu omo olorun gba yin mi mo dupe o eku ise lori oro mi olorun wo bi awon omo re se dobale lo bere wo bi won se kunle won lo se a si ma dupe ni nitori idi eyi mo gbe owo soke ese lero loro ati ni se dariji wa se bo ti so ninu we re pe bi iwo ba nsami ese oni ko si enikan to le duo oni sugbe idariji nbe lodo re ka le ba ma beru e gbogbo ese lero loro ati ni se olorun dariji wa awon eyan won do bale yi gbogbo eyan omo lo e ki gbe jesu dariji mi omo maria dariji mi saanu mi ogo ni fun jesu jesu oluwa wa eyan omo olorun e wa dide e ja gbadura keta ti olorun ki ko ka to gbadura yen so le ki hallelujah la mefa e kan fi ogo meje support ye oje 13 number yen no se pin hallelujah la yo je mefa e fi ogo meje ti umika elemono mekwapa ayadasha oh my god nibi to ba wa somebody shout hallelujah mefa oya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah mefa niyan wa si ogo meje oya daddy ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya enowo yen si waju olorun gbogbo eni to ba wa ki hallelujah ko to dale je won so testimony in the name of Jesus Christ so le gbadura keta ti olorun ki ko enowo yin bayi eni baba saanu mi odun ti nlo o ti npari bo osu yi ti fe tan olorun mo mo saanu emi atawon omo mi gbe anu dide fun wa loruko jesu gbogbo eyin omo olorun nawo wa ni baba nitori anu ati eje re je nla kojo nitori iku ataji nde re je nla kojo e gbe yoyin dani loruko jesu gbogbo eyin te gbe yo dani te nse ami ki n to bo sori YouTube, Facebook, TikTok, o ti pepepe ye ti pe mo to ba wa nbe lanu oyin ta danwo mo so le kan na ki anu ko dide fun aye re ki anu ko dide fun awon omo re ke wa sa anu lasan anu aje yin ori nkan kojo anu ti mo fun eda ni akojo ko sele si o ko kan o in the name of Jesus Christ eyin ayan fe bi e ba gbagbe iyo yin da je missi agbara wonu e egbe yo idani sa o mommy e try a fe fi yo si nkan kan ni aro yi mo ni a bere si lo because every sunday na ni oje last sunday of the month tin boy o la fi si only communion service pepe yo pomo e je ki se bayi iyo yen ko ni bo le gbe si egbe pade mi lori YouTube nisin odekunle epaphras Facebook tin ba ti gbadura si tan e ngbe ebo e da gbogbo yo ti ba nbe lowo yin po mo ra won e mo gbe bo ninu service olufe mo deja re mo so nkan kan lana different weapon for different combat orisirisi eroja fun orisirisi ogun orisirisi mo gbe oro momo kan ni ana mi o laye lati digress pupo o ni mo lala kin lori la joju ala won ji batemu loju orun nbo si doju aye ko ri bata yen mo ko si ri omo bi fun odidi odun meta meji la nile oko e wa wo nkan o nkan kan na la se mo lo si first car first car camp ibe e je tun ja yin si to ba di on the wound ma se nkan kan eni kan ni bo e sa tete le ko ke mo follow program on the one la bere awe bo kini kan sele ni on the wound ojo yen bo si ojo ominira e fi yen le mama iyo tin be lo re yi on lo chip ju eroja bamini but eyan ba ma asiri tin be ninu e ati ise to le se eyan le ma foju di bi e ba gbagbe nijo ti mo nboro obo mo so nipa iyo pe salt is a purifier in te eyan ma fi so nkan di te eyan ma fi fo nkan ni eyan le fi purify salt is a preservation in ti won pe ni iyo momo eyan ma fi fi eyan le fi fi nkan pa mo eyan fi le preserve nkan te ba fe ki nkan baje eyan le da yo si salt is a covenant symbol iyo tan so yi ma je mu abami ni mo ti ka orisirisi ese bibeli salt heals amo wosan
awon loja awon eyan ma lo te ba to ba ri deni kan lo Israel tabi to lo Jordan ibi ti an lo nbe gangan Dead Sea ni okun iyo okun iyo inu omi yen sise la awon eyan ma bo si by the time ti won ba jade awon bi to ba ni koko tabi to lebo a si pare fun re enikan ni won le nlo mo nlo mo nlo Israel ni November mo nlo Jordan ni November la gba Olorun awon eyan ti register lo bi le bi eni ki se yen nikan salt cleanses ama fo nkan salt always cleanses e ba fe na ye igba te ba fe fo eja tabi ti an ba fe fo igbin nigba kan ti o sa lohun a ma nlo iyo bo se ri yen enikan ni ah ki se yen nikan salt exposes corruption nigba n ba debe ma so pupo a n bo nu service loni ki Olorun kojo ko gba wa laye and mo fe la gbogbo enun le bayi pe se ri iyo tan so eroja ba mi ni kin la ma fi se now ninu we Ephesians chapter 6 mo fe bori si ogun kan yin iwe Ephesians 6 e won ti bibeli so e wa wo nkan ni verse 12 oni nitori ki se eje ati eran ara ni awa n ba jija kadi ewe nti en ji bate loju ala ti won ojo bi mo fodun mejila ki seje atomi la n ba jija kadi bibeli ni sugbon awon ijoye eni wa awon olola eni tu awon alase ibi okunpon aye yi eni number 3 e wa wo number 4 awon emi buburu ni oju orun awon ta n ba ja niyan awon won da nkan le awon won ba yi awon eyan je labenu in ta n ba ja ri oni bibeli bi so ni verse 10 oni lakotan ara eje alagbara ninu oluwa gbogbo awon nkan were were to foju si o la dapo ta popo lati gbogun ti satani laaro yi mama sare dide nle sare lo waju wa ni ibi kibi ti okunkun gosi ninu ile mi ibi ti ota gosi to fi ndogbon fi ya jemi ninu ile ti mo n gbe yi bayi loluwa wi ina ti jade ori si awon eyan marun ni ma gbaduwa fun loni ti ma popo ma wa ni ki won fi yo se nkan kan nigba ta ba denu service enikan ni e sa wo ipele orisi marun se ri ogun ti njayan imo graduate ni enikan bi bo ogun eda ninu ogun ti njayan ogun mo pele kesi ni to ba segun class kan yo ti o sinu class elekeji ko tun lo jiya to ba tun segun class elekeji yo tun ti o sinu class eleketa afi to ba le da ogun loro e gbe owo le idodo yin wo gba gbara to lohun fe pa ara omo ninu ara to wa da laye idodo ni laji ara ile ara si ni to lohun o so ara di orun bayi loluwa wi ina oluwa oya sidanu sibole sibole sibole in the name of Jesus Christ eyan ayan fe epe yo pomo lati iwo road e wo moto gbagi elevation ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen iyo yin e gbe dani kodake to mo gbe bo e gbe iyo pade mi

0: piano. Eri kan ti baba mi se bayi.
1: You see what my father has done.
0: Je niyan le se leyi.
1: Any man do this?
0: Ah, eni kan bo mi sa. Me mo le ton fi ba o da.
1: The one they are fighting your life.
0: Sugbon
1: but
0: what I decree, eke yo wo koma kodu re. Lord God Jesus Olubala. Olorun to se ti mama yi.
1: God do this woman.
0: O ma se ti e na.
1: Amen.
0: O ma se ti e na.
1: Amen.
0: Ogun yen Olorun Oladele o ma ti jade.
1: Amen.
0: O ni buru e mo.
1: Amen.
0: Wa wa lalafia.
1: Amen.
0: A so pe Olorun Oladele.
1: Olorun Oladele.
0: Wa se ti mi na.
1: Wa se ti mi na.
0: Mo wi bi woli.
1: I decree.
0: Olorun pe yi o ma se ti e na.
1: Amen.
0: O mo se ro gbugbu eniyan.
1: That's why I plead everyone.
0: E da pate.
1: Let us meet.
0: Ni aro
1: this morning, at the mountain of testimony,
0: on Friday,
1: ni
0: Holy Ghost night,
1: everyone that goes
0: Benin to Kwara,
1: at Kwara,
0: Bok Benin to Kogi,
1: at Kogi,
0: Benin to Ondo State,
1: at Ondo State,
0: Oligumeni Ekiti,
1: Bok
0: Benin to Mawalati, on your state,
1: and
0: that party,
1: let us meet,
0: ni Oriokeri,
1: mountain of testimony,
0: ita shope,
1: Ikolekiti,
0: Ibelatima Pade, ni Ondo Friday,
1: on Friday,
0: Oma ni Abara, Ebe Owole Ori, Mo Wibi Woli, Lord God Jesu, Oguton Bebo, oh, ni gbe pada.
1: Amen.
0: Oh, ni gbe pada.
1: Amen.
0: Engineer.
1: Engineer.
0: Eba gbe jingle yen soke.
2: Only Ghost Night. Only Ghost Night.
3: Ah, kan si adura asale mi ni mo.
2: Olosun osu pelu perfect roti ni Oladele baba eri Jesu.
4: Agbada gbodo yi o. Agbada gbodo yi o wa pada.
2: Friday to gbe yin osu yi lo tun ma waye.
3: Ibi t'Olorun alagbara.
2: Yo ti ma fina fara
3: gbogbo ogun abatenije.
2: Wa wole le tutu.
3: Mountain of Prayer Assembly.
2: MPA.
3: Auditorium ori oke eri ta sope.
2: Lo ti iko lẹkiti
3: o ti ma weye
2: ni bi ta du akongbe kongbe
3: yo ti ma ro so kale da bobi
2: bi o
3: ri to su to koja
2: koja be
3: lagba
2: lowo ore to fi o si ko to fe
3: aisan jo pipe
2: guda bi e pe
3: wo number oja
2: awon iranse olorun ti pe won daju
3: o wa ni kale
2: pelu prophet ruti mi Oladele baba eri Jesu
3: e gbagbe o
2: ori oke eri ta so pe
3: lo ti collect
2: lo ti pade
3: mo ni go
2: ti osu yi
3: last Friday
2: hello prophet
3: o na yi o
2: 33 07 06 03
3: prophet Oladele
0: yes. O re ti gbogbo niyan be. Eyin te nbo laaro yi. Eyin ti agbogbo ikole. Mo ti so fun wi pe ra pure water. Wa ka samusi.
1: Psalm 3.
0: Le me de. Ka si ko ma mu bo laaro yi. Eyin ti
1: Ado Ekiti.
0: Ra pure water. Ka sam 3. Sile me de. Wa se wa mu wa lola.
1: Bo
0: gba pe.
1: Don't forget.
0: Psalm 3 ni ko ka si. E me de ni
1: times,
0: wo alakala yen fe jade so e mo gba pe eni kan ni mo ni eri
1: o
0: ba ni eri ori WhatsApp number yi nibe ni ko fisi iwo to de mo na
1: to
0: fe wa si program o le pe si
1: the same number
0: ori number na ri
1: there is the number
0: 070 070 664 664 668 668 63 63.
1: Listen again.
0: 070 067 0763 663 record. Ki gbogbo niyan ma mura sile ṣugbọn e ja lo pade laaro yi gbogbo en to fe gba form theology lodo wa e pe sori number 081 69 69 1665 081 69 69 1665. Ekpe sori na ba yen
1: gbogbo
0: eniyan ekpe owo le ori mo so tele ogun ni ogun eri e to koju re loju ala loruko Jesu eni so di ogun yi ara padanu
1: amen
0: ara pasonu
1: amen
0: so po ogun ojo pipe jade laye mi ogun ojo pipe si aye mi le e so di atua be
1: loruko Jesu.
0: You know,
1: we
0: go Oluwa.
1: Amen.
0: Ogun yen o ni guru e mo.
1: Amen.
0: Baba mi ma ti jade.
1: Amen.
0: Eyin ten koju alakala. Lowo lowo lowo lowo lowo. For gbogbo jure le meje. Ogun alakala. O pare sibe.
1: Amen.
0: Ogun yen pare sibe.
1: Amen.
0: O ni guru e mo.
1: Amen.
0: Wa ri owo Olorun.
1: Amen.
0: Okan re abale.
1: Amen.
0: Be ni yo ri.
1: Amen.
0: Gbogbo eniyan. Eja lo gbe omi wa. Omi memo, omi sowo. E gbe meje tani. E ja gbe mo ra agbara Olorun jade gbogbo mi o ja gba na je
1: amen
0: ase bonu e
1: amen
0: agbara bonu e
1: amen
0: e jojo su ma shan ni lo e
1: amen
0: ma shan ni lo e
1: amen
0: bo se se ami
1: amen
0: bo se se agbara
1: amen
0: bo se se ja
1: ma
0: gbe omi yen ko mu bo se mu yen gbogbo esan iba gbogbo esan malaria fever typhoid fever yellow fever lord ko just oya elon shaba
1: amen
0: ye mi man aisan to call you ninu kidney every kidney problem gbogbo liver problem gbogbo heart problem gbogbo aisan I blood pressure lord ko just oya ema for daddy
1: amen
0: e for daddy
1: amen
0: e daddy
1: amen
0: e daddy
1: amen
0: e daddy
1: amen
0: gbogbo esan diabetes oya parebe
1: amen
0: e se mo mi yen lord ko just olubala oya gbogbo esan to loruko ati ti oloruko ema for daddy
1: Amen.
0: Bo se mu mi pe ko mu dada. Bo se mu yi loruko Jesu Olubala. Tinu e ba ti pogburugburu ko ma salo ko lo jadan loku. Loruko Jesu Olubala o ya lo jadan.
1: Amen.
0: Lo jadan.
1: Amen.
0: O fa ti won ta si Olorugan jo o ya lo jadan.
1: Amen.
0: O je odoru to je o le lo jadan.
1: Amen.
0: Atu si le.
1: Amen.
0: Ko ni fo ko.
1: Hallelujah.
0: Aha. Mu dada ko gbe si le. O ya gbe omi we. So wo re ma ru omi yen. Mo ya omi si mimo Oluwa ya si mimo
1: amen
0: agbara wonu omi
1: amen
0: isegun wonu omi
1: amen
0: odo mi agbara
1: amen
0: gbe ni ba bomi sara loni wa ri oju rere Olorun
1: amen
0: wa ri oju rere
1: amen
0: gbo bi to ba ti de loni wa yonu si o
1: amen
0: atomode ati agba kan yonu si o
1: amen
0: agbara Olorun ko gbonu e
1: amen
0: ye mama e fowo ru omi yen daada boda ye ase jade lara mi sa gbogbo mi wa yi wo ya e ji pada
1: amen
0: e ji pada
1: amen
0: gbe to ba ti bu sara laro yi wa ri oju rere
1: amen
0: eto riri a ma yo
1: amen
0: o ti ri be
1: amen
0: ah e gbe sile o ya gbe omi sowo ke owo re mejeje si o ya ma so so pon lorun ladele
1: ona ladele
0: sowo mi
1: sowo mi
0: je fowo mi gbare
1: fowo mi gbare
0: ke ri o te mi lowo
1: ke ri o te mi
0: ire o tun ire o si
1: ire
0: waju ati eyin
1: ire waju
0: o mu le mi lowo o ya ma so mo so bi woni gbogbo gbara ti gbare re danu loni o di oku
1: amen
0: o se sowo yen ire o te lowo
1: amen
0: ire wo gba
1: amen
0: kokola yo o ya gba
1: amen
0: Let ayo oya gba
1: amen
0: visa oya gba
1: amen
0: gba
1: amen
0: gba
1: amen
0: ah mo ya wo re si mi mo ni oruko baba ati omo
1: amen
0: ati e mi mo
1: amen
0: wa fowo igbari
1: amen
0: o ti ri be
1: amen
0: o go ni for ko mi
1: hallelujah
0: gbo mi ya lo da sita gbogbo eniyan wa so seed ti a ma fi se program ola mo fe ko so seed to ni tumo laaro yi tori pe ohun ti baba mi a se laaro yi a do wo gan loju wa so re sori account yi 1 0 2 8 2 4 7 0 3 1 1 0 2 8 2 4 7 0 3 1 UBA account name Jesus Witness Mountain of Prayer Assembly. Tinye obalo ejalo first rank. 3 0 5 4 8 7 3 5 2 7 3 0 5 4 8 7 3 5 2 7 First bank account name Oladele Oluwaro Timi Gabriel First bank mo sure fun gbogbo
5: eniyan
0: bi e ti se laaro yi le ku shi
1: amen
0: e ri owo loni
1: amen
0: okan yan bale
1: amen
0: gbadura fori lede olorun ko gbadura fun
1: amen
0: a o pade laye
1: amen
0: ko ni foruko lo
1: amen
0: oruko mi ni
5: my name is
0: prophet
5: Rotimi
0: Oladele
5: eri Jesu
0: thank you and god bless you
1: amen
2: Only ghost night.
3: Ah, kasi adu asale minimo.
2: Olo so felu perfect routine. Ona dele baba eri Jesu.
4: Agbara gbodo yi o. Agbara gbodo yi o wa pada.
3: Friday to be osu yi lo tun ma waye ibi tolorun alagbara lo ti ma fi na fara gbogbo ogun abatenije wa wo ni le tutu Northern Obey Assembly NPA auditorium ori oke eri ta so pe lo ti iko leki ti lo ti ma waye ibi ta du akongbe kongbe yo ti ma ro so kale jabo bi yo eri to su to koja koja be lagba lowo re to fi osi ko to fe aiso ojo pipe guda bi epe wo number oja awon iranse olorun ti pe won daju yo wa ni kale pelu prophet roti mi oladele baba eri jesu agbagbe ori oke eri ta so pe lo ti collect lo ti pade fun only ghost osu yi last friday hello prophet only o 33 07 06 03 prophet oladele roti mi eri jesu ti so fun o pe eri to su yi iwo lokan
5: Babi magbabe, babe magbabi, ibi kan le yon gba, ta ide bi a onre. E ya so wake kulu woja, kajo bubaje, luli inkoni glo, 99.1 FM, ija kwa akure. Onile ishen la, ati kereje kereje, onishi owo, ato shisha ijoba, eja jose, eja jose, eja jose.

0: Ọlọ́run ní òkè ọ̀run àti ní ayé àlàáfíà ìfẹ́ inú rere sí ènìyàn gbogbo ẹni tí ó tún lóore ọ̀fẹ́ láti jí sí wákàtí yìí ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lórúkọ Jésù ó ní takú sójú àlá lórúkọ Jésù ó ní takú sójú orun Matthew ẹni ó bá sùn tó bá jí ọkọ rẹ ọtakú ni o sójú àlá ẹlòmíràn lójú àlá ó bá ti sùn alùdà ìkó Matthew ti dá ìkó bá dẹ̀ ti lùyàn lójú àlá Matthew kò jí sáyé mọ́ o ó ti lọ nìyẹn mami lójú àlá dá ìkó òní lù ọ́ lórúkọ Jésù ayé òní ṣèkà fún ọ gbogbo ẹni tó ń sàmí ayé òní ṣèkà fún ọ mo wí lórúkọ Olúwa ẹ rajé jẹun ẹyin mọ ni mo ń bá wí ẹ máa rajé jẹun ọjọ ayọ yín rè ó yá kó wọlé ẹ sàmí ó yá kó wọlé ọjọ ayọ yín ó yá kó wọlé ta lo sami yen o ya ko wole e te owo otun yin e te ke ma wo inu re e ma wo inu re e ma so pe
1: iwo owo mi
0: mori ire ninu re
1: mori ire ninu re
0: ire yen si gbodo jade
1: ire yen si gbodo jade
0: iwo
1: owo mi
0: mori ogo ninu re
1: mori ogo ninu re
0: mo si gbodo rogolo
1: mo si gbodo ri ogolo
0: so pe iwo owo mi mori aje ninu
1: re mori aje ninu re
0: mo gbodo raje jeun
1: mo gbodo ri aje jeun
0: e wo atelewo yin sa e wo inu re gasa e so pe
1: iwo owo mi
0: mori
1: emi gigun
0: ni inu re
1: ninu re
0: emi mi gbodogun e ko pe
1: iwo owo mi
0: mori
1: ire
0: ati iran lowo
1: ninu re
0: ninu re iwo owo mi ire gbodo wole to e pariwo pe iwo owo mi
1: mori ayo
0: ninu owo mi
1: ayo
0: gbodo je temi
1: lati oni
0: emi o gbodo soko mo
1: lati oni
0: owo mi lo gba ire
1: ire
0: ti owo mi yo gba
1: ti
0: aye o fi ki ori mi ku ori ire
1: owo
0: mi lo gba oya e gbe owo yen si ori yin e ora fi ra ori yin bi gba pe eyan be ti omo e ora fi owo yen ra ori yin e so pe
1: iwo owo mi
0: mu ire ba ori
1: mu ire ba ori mi
0: e so pe ese lo nsare
1: ese lo nsare
0: owo lo nsise
1: owo lo nsise
0: ere ti ese ba sa
1: ere ti ese ba sa
0: aye ki kini ku ese re ise ti owo ba se
1: ise ti owo ba se
0: aye ki kini ku owo re ori laye manki lose yi ara yo kimi ku orire lose yi agbaye ma celebrate lose yi aisan jade lara mi iku ojiji jade lara mi iponju gbese buo lara mi be lo mari o ti se be jesu oluwa wa e kisi owo yin yen e kisi atelewo yin kese be nigba meta lato ni lo ire o ma tele yin
1: amen
0: elomi o to le kisi owo ti e so owo to e dadi o kisi owo re loruko jesu ire wole sodo re
1: amen
0: anu wole sodo re gbogbo eyin soldier of christ patapata odo monday oni ipade soldier of christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of christ number 1 gbogbo eyin te gba fun christi gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko christi to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun mo nfara han ninu ipade yen gbogbo won de mo nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo monday yen emi ki ku lori oke lojo monday ori oke no mo wo ni lu apatere gbe moto re ko ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba eke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo monday ma bo ago mesan si agogo me jila o ma ni agbara loruko jesu yo dara fun o nto nla koja yen o bori e o la nfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony jesu oluwa wa Matthew ipari osu yi ma loru awon akobi october 1 ni oru awon akobi sugba ati ma dori oke lori oke no mo wo ni ati September 30 ipari osu on the 30 nla wa lori oke sugba London 1 oru meje pere o nla fe lo lori oke oru on the 30 si on the 1 crossover ati oru October 1 ori oke no mo wo oni o gba wa mami mo be yin gbogbo awon akobi yin ati second born e mu photo awon mejeji leyin photo yen e kan ko nkan meji yi e ko si te ba dori oke oku nkan kan te ko emi o so fun yin nkan akoko te ko si oni anu nkan ekeji te ko seyin photo yen oni iran lowo anu ati iran lowo e mo gbagbe o anu e ko seyin photo yen iran lowo e ko seyin photo yen photo akobi yin ati ti second born e ma mu bo soru akobi e kan lodun oni program yen ba ba ti si omi yen omi akobi kaluku o lo buti e ofe ni won bu e kan lodun ni iwo na o gbo eri awon ti a ti bu omi yen to na nla fun iwo lokan o ona ma nla fun ona ma nla fun iwo lokan o ona ma nla fun ojo ayo re ma de sami o ma de sami o ma de sami o ma de sami o ma de ojo ayo ti yin o ma de ojo ire ti yin o ma de ojo ayo yin o ma de ojo ire yin o ma de ojo ayo yin o ma de lose yi ojo Thursday gbogbo eyan lagbaye e ti mo pe challenge ni mo ma wa lojo Thursday ago meje sa ago mokanla nigba main a man pari ni 10:30 sugbon ni aro Thursday o lanfani lati ri mi ni challenge ni badan te ba ti de challenge e wo moto to nlo mo lete e so pe nlo si no more war lodo baba ike for 7 ago meje ni o ibe na ni mo ti man se Sunday service loruko Jesu aye ri o gba ya sami aye ri o gba ya sami aye ri o gba ya sami aye ri o gba ya iwo ni o aye ri o gba ya o riran lowo iyan o ni mu iyan o ni mu iyan o ni mu iji o ni ja o Matthew lati bi ojo meta oluwa ni agbadua against iyan Matthew iyan le wa laarin opo ero ti nri je ti nri mu iyan o de mu iyan o de se kini o iyan o mu eyu enikan o ba wa laarin awon olomo to won olomo iyan o ma de mu adinu ri o de mo baje ta won ma so pe a fe sanwo osuku omo yo ma dun pe kemi na o de ru wo osuku san ki nti ero mo ti ma sanwo osuku e so ori lo se yi gbogbo iyan to mu o o pe ma de ba oruko Jesu oni mo fi so gbogbo iyan to mu o pe ma de ba Matthew ami akoko ti iyan ba ti de ami akoko oni wipe ojo oda ojo se kini mo pe first king chapter 17 verse 1 ma gbo ami meje ni o ami akoko ni pe ojo oda first king chapter 17 verse 1
2: Elijah lati sti
0: enjo
2: lati na won lugbe gidi wi fo abu pe
0: enjo
2: bi oluwa olorun ti wa
0: enjo
2: ni wa je ni te bi duro ki yo si ri tabi ojo ni odun won yi ṣugbọn gege bi oro mi
0: gege bi oro mi number 1 Elijah fe fi ya je won nilu yen o ka odo ku le oni ko ni si odo tabiri ni odun won yi so odi ti ojo oba ti wa mo ti ri ose ipaju ti de Matthew ojo ni salary iri la won owo kekeke te yan ma ri to yato si salary Matthew en ti ori salary gba ojo ti dani o iri pa won ti an sise le po yan abi awon come awon gate man mi o lowo ju oga lo o so ri gate man to ba ma communicate sorry ni airport awon kan wa ni airport won ni opolo won awon kan wa nu won o ni o ko awon wo anti wa ni toilet ni airport so na mo kan wa nbe te ba ti yo si airport te ba ti nbole inu aeroplane bayi won ma you are welcome sir e pele sir o fe to lasan ni o Matthew won ti sure bo mo nka chief toilet road won ti fun chief you are welcome won ni jomodi chief you are welcome chief you are welcome so ni gbo ba to tan en to lasan ni o so mo even kan fe gbo woto Matthew ko ye ko ju 50 naira oh ni mo gba to fun 5000 be won se fele ibe won ti sasiyori oran mi won ma wo bayi ni bi sugomo won ma yanki won ma welcome se baba wa nlo won fe gbowo communication skill oni ma mu kiri ose sori ri kekeke tin so kale nile epo sori tin ta epo nile epo yen Matthew to ba ni communication skill ni o you are welcome sir e gbele sir elolo le fe sir oni to okay e sir e gbele sir o ti ma pass no su o fe erin lo fi pade won igban ba nlo won na gba 1000 gba 2000 igbo su ba pari o ti koja salary irine Matthew tiri o ba ti simo aye eyan gbe eni to ba je pe kiki salary nikan ni ba nwole ti o siri Matthew irilaye nje o

ike náà ni tin so fun ireti kingibe lojumo ni o ni wos wo bi dada ireti bo ba ireti pe o fe pada si legbimo asofin apapo ile yi lodun 2027 yo da ko tu danu to ri pe ini faye gba o lati pada si legbimo asofin apapo ile yi lodun 2027 wike náà ni leri be mo ireti kingibe gbogbo awon iroyin yi ati awon iroyin mi na ni e mo lanfani lati mo gbo lenu wa nikan ni glow 99.1 fm Jakwe state akure akiyin pe e ko ojumo o salafia ina ni aba yin gege bi awa na ti wa ni ayin e semsemun ti e tun dara po mo wa lojumo ni oni ti se ojo keta leni ogun osu kesan odun 2026 loni ojoru igbesi aye wa ko mo yin dojuru lase lo oba tin be loke mo ki lokunrin lobirin lomoje lagba lagba mo konile mo kale jo pe mo kabo sori eto toni e tun wa kan ki e fidile tabi ke fidile nkan ka tun jo feti gbe ya woro ka mo ja yin se ni bo tin lo ni gboraye ni gbonu ti eto sejoba eto oselu eto eko eto abo ati lawon eka njeka ka kiri bi ti iroyin ti jade lojumo ni oluware mi lekun idowo loruko temi ore ebinrin yin omo kan bayi bi egba agbeje omo o je bo ti je loni pe ohun emi nikan na ni e mo gbo elenikeji mi nbe lori ewe ko si n to se alafia lo wa sugbon ogori ewe lo nigba to ba si ya na e tun mo pada gbo ohun re gege bi e ti mo se lati igba wa se wa o da bayi ki a mo wonu eto ohun ni sansan Ojuwero yin Daily Trust na ni won ti bere pelu bi Are Bola Tinubu ko ti pada si Nigeria lowo ta wa yi leyin gba ti isimi olose meta re ti o ti dopin won ni awon mo Nigeria na ni won mo tin gba oro yi obe ni gbagbo ti lori pe nje se abala kan be ninu iwe ofin le yi leyi ti o fa igba pe ki are wa ki o mo gbe akoso ijoba le owo igbakeji are bi ko ba sin le tayo ojo mokanle ni ogun tabi ki o mo se ise nibikibi ti o ba wa won ni be o ba gbagbe Are Bola Tinubu na ni o te ko le ti kuro ni Nigeria ni ogbonjo osu kejo odun ta wa yi ti ireti si wa pe o ye ki o ti pada de lopin ose to koja yi sugbon nigba ti o di ijeta ti se ojo aje ni are wa mo kede o pe ewo se ri ile europe leyi ti mo wa yi mo mo faramo daada koda e dakun e dabo e fun mi ni ose kan si ki n fi faramo ile europe leyin gba ti mo ba si pada de amote waju ninu isakoso ijoba ile Nigeria ninu ate jade kan ini bayo onunuga ti se bobajiro pataki si are le yi lori ifitoyin le ti ati ilana agba tin je kodi mo pe lopin ose ta wa yi gan ina ni Are Bola Tinubu yode sugbon ti ko fi idi pataki leyi ti are wa fin fi ose kan kun aye isimi re sugbon nigbati yo mo soro oni akowe ijoba apapo ile yi George Akume ina ni o tin soju Are Bola Tinubu lawon eto kan kan sugbon ko salaye eni tin be ni gbonu ijoba ni lolo yi ogba be ina ni awon kan na mo tin bere o woni pe ki Are Bola Tinubu ki o mo salaye gan ni sansan idi re gan ni pato ti ko ti fi pada si Nigeria lowo ta wa yi lara awon ti won soro hun ina ni egbe oselu People's Democratic Democratic Party PDP labe idari Taminu Turaki ni bo tin fipa tari bi Are Bola Tinubu ti mu alekun deba aye simi re ati bi ko ti si ni bi ipade giga ti ajo isokan agbaye leyi tin lo lowo nile New York woni egbe oselu People's Democratic Party ohun ina ni o soro yi di mimo o lati owo akowe ipolongo re eyun ini memebong nibi to tin je kodi mo pe ipinu Are Bola Tinubu lati se afikun aye simi re lowo ti Aisa Abo ati Sula Sugba eto oraje milogbologbo ni Nigeria ino je into buniku ati pelu pe o je aiko bi ara si isoro leyi tin koju awon mo Nigeria lana ojo isegun ina ni memo bongi ti o mo soro yi o ninu atejade kan leyi ti o tin je kodi mo pe seri igbese leyi ti are wa gbe yi ina ni awon mo Nigeria ti won faramo mejeji ti mo wa yi leadership ati iwe royin Daily Trust na netaka ni began ni mo ti mu wa fun yin
ogba be lojuwe royin the nation lori bi are bola tinubu ko ti sinile lowo ta wa yi ati bi igba keji re tin be ni bi ipade giga ti ajo esokan agbaye are elegbimo asofin apapo godswilla pabi olana nlo mo ti nfi patari o bi awon kan tin so pe ki are bola tinubu ko yonda akoso ijoba le owo igba keji re yun kashim shetima eyun apabio o wanje ko di mo pe baba ni pe ka wo daada pelu bi are wa o ti sinile o ni pe ko si n to jo pe boya alafo kan bayi nbe ni ile ise are o ni baba si ni pe ka wo daada ko si nkan to buruju na ki are wa ki o lo re simi won ni bi o ba gbagbe logbonjo osu kejo odun ta wa yi ni are wa mo ti lo fun aye simi olojo mokanle ni ogun oni ti si se ojo keta le ni ogun bayi are wa si nbe ni ile New York nibi ti apabi o tin soro nilu ikotepede ni pile akwa ibom lana lo mo tin je ko di mimo o ni pe seri awon kan bi awon kanrin kanrin oloselu alatako bi atiku abubakar ati gomina ipinle oyo seyi makinde ti won tin so pe ki are wa ki o wa salaye idi abajo ti ko fi si ni nigeria won ni pe eleyi na ni ki won tu danu to di pe ko wule si alafo kan leyi ti o farahan pe are bola tinubu ko si ni le tabi igba keji re na be ni York lowo ta wa yi the nation ni won ko leyun si nibe gan in letika lojumo ni

lati ipinle oyo olojuwero yin punchy ina ni gomina ipinle oyo seyi makinde tin je ko di mimo pe seri oro ti awon kan tin so o pe ni se ni joba apapo ile yi ti ko obitibiti owo toto bilionu aadota naira sile lati le se iranwo fun papako ofurufu ti ilu ibadan o ni ko sin tojo o ni ijoba ipinle oyo ini ko tewo gba iye owo toto baun ni owo ijoba apapo ile yi omo oye sipo are ninu egbe oselu Allied People's Movement to suje gomina ipinle oyo ni lolo yi seyi makinde nlo mo ti benu atelo minister fun lulile yi yun ye san wiki pe ni se na ni o tin paro o lati le mo so pe ni se ni ijoba apapo ile yi ti yonda owo toto bilionu aadota naira lati le se ise akanse papako ofurufu ti ilu ibadan lati le se igbelarugere nigbati wiki tin soro nibi eto kan lori ero mo maworan kan lojo aje nlo mo tin je ko di mo pe ijoba tin be lode yi nlolo yi labe idari are Bola Tinubu nlo ti yonda 50 billion naira sowo ipinle oyo lati le se akanse se papako ofurufu ohun sugbon won leni ti o ba pari so pe eleri ohun be ni orun o ni pe inti wike ti o so lojo aje ni yun seyi makinde o ni ko sin tojo be ati pelu pe eyi na ni o tin da sula sugba sile laarin bi seyi makinde ati ijoba are Bola Tinubu won ki ti gbora won ye pelu bi kaluku won na ti n gbero lati pada si ile ijoba ti n be nilu Abuja makinde ohun ina ni ba awon eyan re soro ninu egbe oselu APM ohun ni ipinle Katsina nibi to tin je ko di mimo pe ijoba ipinle Oyo ina ni ko gba 50 billion naira lowo ijoba apapo gege bi makinde tin so kaakiri punch letter ka ni began eni mo ti mu wa fun yin lojumo ni

latari papoda awon awakusa metadin logoji lakata ajo esuabaren labolu NSDC nipinle Naija lori esun ti won fi kan won pe won wakusa lona eto ijoba apapo ile yi lo ti se agbekale gbimo eleni mewa kan lati mo to bipin ipapoda awon eyan hun minister fun oro abele nile yi olubunmi tunji ojo na ni o se agbekale igbimo yi lana ojo isegun nilu abuja leyin igba ti are bola tinubu ti pa alase o lati wo sakun oro hun debi kunkundun won ni igbimo hun ni yo wa labe idari igbakeji adari apapo ajo dss eyun jonathan kure leni nigba ti eni to je adari agba teleri fun ile eko imo ofin le nigeria nigerian law school eyun ojogbon isa hayatu chiroma na yo mo je akowe igbimo hun won ni awon miran ti won wa ninu igbimo hun ina ni ogagun feyinti eyun hosia zan karma ojogbon olayin kabuhari ojogbon kan na ni fasiti ti ilu ilorin eyun ti yo mo soju ijoba ipinle naija ati eyi ti yo mo soju ijoba ipinle naija ohun ati asofin kan lati emirate ti ilu mina na ni won wa ninu igbimo hun won ni be o ba gbagbe lojo thursday ose to koja eyun ojobo ojo keta Jinogun Oshu Keson Tawai, Nani Iroyin Makan wa lowo pe awon ti won fi satimole ohun lawon ti won ni won wakusa lona eto metadin ni ogoji ti di erorun lakata ajo NSDC ni ipinle Niger won ni to se be fa because ipapoda won ina ni ko ti di mimo sugbon bayi ijoba apapo ile yi ti ni ki won se igbimo kan leyi ti yo mo wo sa kun oro ohun daada be si ni won ni eyan me wa na ni yo wa ninu igbimo hun lana ini olubunmi tunji ojo ti o se agbekale igbimo hun nilu abuja the hope ni won ko si nibegan in letuka lojumo ni

leka ti eto eko ati bi awon ile eko ti nfidi mole lowo ta waye lati ipinle Taraba awon akeko ti won tin be ni ipele se kagba ni fasiti ipinle Taraba ni won mo tin ra ebe si gomina ipinle ohun agboke fasiti pe kodakun kodabo ko mo gba ifidi mole awon oluko laye ni ipinle ohun tori ojo la won wipe ojo la won ohun o se pataki awon akeko ti won tin be ni ipele se kagba ti ni fasiti ti ipinle Taraba ni ilu Janingo ni won tin bebe lowo gomina ipinle ohun agboke fasiti pe ki o dakun kodabo ko ba won yanju isoro tin be laarin ijoba ipinle ohun ati ajo asu ni ile eko na lati le dekun bi won ti mo fidi mole night lai ni gbendeke awon akeko ohun na ni won mo ko iwe o si gomina ohun lana ojo kejile ni ogun osu kesan ta wa yi ti won si buwo lu pe awon ni akeko ti oro kan gbangbangban concerned final year student ege bi won ti ko sinu iroyin tin be lo wa yi won ni awon akeko ohun ina ni iroyin so pe laipe laijina ni ojo kokan din ni ogbon osu ta wa yi ina ni o ye ki won bere idanwo ase kagba awon sugbon latari bi suda sugba tin be laarin ajo asu ni fasiti ohun ati ijoba ipinle na ina ni won tin woye pe o sese ki ajo asu ni fasiti ohun ko mogun le iyanselodi alai ni gbendeke saaju ojo ti won mo bere idanwo ase kagba awon Ege bi nti won so won ni bi ajo asu ba ti legunle iyanse lodi bayi oni aje wi pe ati keko jade won lai pe jojo ina ni o ti fori sanpan lowo ta wa yi daily post in letika ani be gan ni awon keko ohun tin be gomina ipinle Taraba lati dabobo ojo la won eloka lojumo toni

di pe a mo gbe alalaye wa wole loju wero yin Vanguard na ni wiki tin so fun ireti King Gibe pe wo so bi dada sori legbimo asofin apapo to lo ti fe pada woyi o mo ni wo o inigba o laye lati wo be pada eni to je Mr fun lulule yin lo ti so fun asofin leyi tin soju ilu Abuja ni legbimo asofin apapo ireti King Gibe pe ko ni lanfani lati pada si ilegbimo asofin apapo le yi lodun 2027 pelu bi o tin juwe ireti King Gibe ohun pe eni ti ko keko dunju daada o pe ni illiterate ati pelu pe gbogbo gbese leyi ti o ti ya lori oruko ijoba ilelu Abuja ohun ina ni ko to ipase leyi ti o ye ki o gbe igba daada lana ojo isegun ini wike tin soro yi nigba tin se amojuto awon akanse ise leyi igba ti o tun fi esun kan ireti King Gibe pe nise ni o ti je gbese lokun ojo kan oni ko kawe be si ni ko man tin se ni ilegbimo asofin apapo pe ko si ni lanfani lati pada sibe lodun 2027 o je bo ti je o je bo ti lohun o je lori awon iroyin wa lokun ojo kan ta ti mo wa se ti gbo yin lo ro tun ni sugbon ko to di pe a mo gbe omoba obembe wole ka se mimu baba padade nle mo gbo alaye lekun rere

0: ṣin kaabo pada eyin mo Nigeria eto oro po ina ni eshi ntete si nikan ni glow 99.1 fm Media Power State akure ti mo bi ati se eto yi pe abala meji ina ni eto yi ko rora ibi ti ati ka iroyin lakoko ati ibi ti ati mo gbo alaye ati atupale awon iwe iroyin ni pataki lawon koko iroyin leyi ti o ba ru wa lojo ni bayi omoba adeniran obinbe won tin be ni yara igbon sa fe yi pelu mi lojumo ni omoba eko ojumo sa
1: Oh, olori wa eko ojumo eko un latare si ku se takutaku akeyan ara ile o ojumo ri ni fun wa loni
0: ese o
1: mo lori ba laaro ibali ni iro kan kan so si mi lokan gan pe te mo gbe abo abo ara aya re wa joruko ni aya re wa se se birthday
0: ni jeta
1: o ye kara ile kan bere lowo yin oruko kan na lejo nje etujo je olori laafin na
0: egun
1: mejeje bara mu
0: o ye kara ile bi mi kini ki mo bi mi
1: kile mo bo la tabuja ni
0: ah awon ara ile mo pe yinguo lakure
1: egeji nbe ni bi pe owo di aya re na wa fi da wa loko owo kulikuli atakara odo yin lo e ga ti ma
0: bi ara lati
1: olori olure mo
0: ya ti mo ya ara lati lati odo ti ani
1: ayin
0: o de je ka bere bayi jare wiki on first one kan pe Makinde gba owo toto adota bilionu naira lowo ijoba apapo lati le se wako ofurufu ni ilu Ibadan sugbon nigbati Makinde na yo mo soro bayi oni ewo oro ti weekend so ni iro patapata ni oko sin to jo oto ninu in to so pe ijoba ipinle Oyo ko tewo gba owo toto ba won ko wa salaye o boya ko ti e gba rara ni o tabi ko ti e bebe a ko to yen abi ko ti e gba kankan rara lowo ijoba apapo lati le se ise ohun ni Ibadan en sugbon mo wa fe bere pe nigbati wike ban soro pe ijoba apapo fun ilu Ibadan abi ipinle Oyo ni 50 billion naira ti Makinde na so eyi to yato si eleyi ewo gan ni kawadi munu mejeji oro kan si ti se oro owo gan laarin won tele tele nipa iadolo ado loro to bugbam ni jo ni kini e ti di gbogbo eleyi si bayi
1: lenu jo meta imu kan wa nwo awon oro tawon adari wa nso ati soro nipa fesi si oro won gan lategungun ati yanan na oro won gan wa nba yin leru tori amune si so lo da yen pe won fe ti yan ti oro so won lo ra awon adari wa apa bi o ti so ti e lana bayi mu kan dori kodo mu wo titi gbe bo la ti wa bo la je baye
0: bo
1: la baye ara ja si baye awon adari wa awon oro won bayi o lagbara pupo ju lori oro se yi Makinde ati Wike fun bi wakati kan abo si wakati meji ni oga Wike fi salaye oro ni ojo aje ni TVC ẹrù ọlọrun bá mi mo ní bó láti borí léde débi tó lórí ọrọ 50 billion tẹ bá rántí ọrọ Fayọsé àti Ṣèyí Mákindé tẹ mẹnu ba lẹẹkan bó ti bẹrẹ náà lélẹ 50 billion iná náà nígbà yẹn 50 billion kan náà ní gbogbo ìgbà àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ ọgá Ṣèyí Mákindé àti gbogbo ẹrí àrímọ máa jẹmi ṣo tó jáde sí gbangba ó fi hàn pé wọn gba 30 billion fún. Ìrànwọ́ àwọn tí àdó olóró tó ṣe jàǹbá sí ní Bodija títí dòní àti ìmọ̀bi tí 30 billion yẹn wọlé sí so ọ̀gá Ṣèyí Mákindé bọ́fẹ́ bọ́kọ̀ ìyẹn ti wà lọ́rùn wọn tó ti wà ń bẹ̀ tó dúró digbí wọn ti ṣàlàyé bí 30 billion ti rìn.
0: Ṣé ẹ̀yin ò fojú wo pé Mákindé lè mọ wò pé àbí bó bá ti wo ni náà ni à ń ṣe ìmọ̀lẹ́ ẹni pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun kún lòun darí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́ ta wà yìí bó bá ti wo òun lòun ti ṣèwọ fún àwọn èèyàn òun bóyá ó ti pín fún wọn lábẹ́lẹ̀ tí kò fihàn sígbẹ́ sígboro ayé àbí bó wá ni.
1: Gẹ́gẹ́ bí ìlànà ẹni máa jókòó sírú àgàbẹ̀ eléyìí ìyẹn ò gbọ́dọ̀ fárí apá kan dá kan sí èmi ò mọ̀ bí màá ṣe máa sọ̀rọ̀ bẹnu àtẹ́lu àwọn tó wà ní ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń ṣe ìgbàjọba lọ́wọ́ tí màá dẹ̀ rí kùdìẹ̀kudiẹ ní ẹgbẹ́ òṣèlú kejì náà tí màá ní mo díjú sí mi ò ní sọ̀rọ̀ débẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ ìpínlẹ̀ láàrẹ ni ọ̀gá Ṣèyí Mákindé ò ní ráìtì láti sọ wípé aráàlú ò gbọ́dọ̀ béèrè láti mọ bẹ́ẹ̀ sí ná 30 billion because we are an opposition presidential candidate kò mí pé kí n support àṣemáṣe tẹ́bàṣe eléyìí wrong ni ọ̀dọ̀ ọ̀gá Ṣèyí Mákindé títí tí wọ́n fi fi ipò yẹn sílẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ wá ṣàlàyé fún aráàlú ń bọ́ 30 billion wọ mo ti pin fún àwọn tán ni pin fún o ẹ̀ṣẹ̀ kan ti bẹ̀ ṣe pin mi wa kúkú padà pin fún àwọn tán ní ìpín fún mo ti fi ṣe omi ẹ̀rọ fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ o mo ti fi ṣe náà ẹ ṣàlàyé ìbò 30 billion wọlé sí gangan bó lẹ ti ná the money is not your own sir pé èmi ni mo kún darí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bó bá ti wùn mí mo ti lè ṣe owó òlu lè lè sà ẹni owó tí yín láàyè ara yín kò dẹ̀ sẹ́ni tó béèrè yẹn lọ́wọ́ yín 30 billion owó òlu là ń béèrè now same thing lórí ọ̀rọ̀ 50 billion ibi ti ijoba apapo ati ijoba are tinubu ti je bi daada to ye mi daada ni pe owo obobele nfun se yi makinde tori ise to se fun ng5 o ni o je ke le so si gbangba ngba te nfun ni awon owo yen ko sinu akole kankan ko ti bi te kole si owo abele ni under the table ni so te ba wa fesun kan se yi makinde le ni o ni right lati defend ara e pe ewo owo te n soro e ko gboju iwe koja o e ma wule so federal government awon fun awon mo po owo se lowo bo be e mo nkan to fa oro yen mo gbo gbogbo interview yen fun 1.5 hours won bi wi ke pe gbogbo awon to lo rugbo kakiri ngba to se g5 awon to fi rugbo ki le fi compensate won ibere ton bi wi ke niyan kini ona te fi ifaje te fi tu won loju pe awon se se gidi lati doju atiku ati pdp dele g5 gov o wa bere ni mu won le kokon osdo daruko ti otom o daruko ifayin oguayin o lawon ti fa awon be meji meta ninu o ambassador o daruko ni kaluku o ni otom ni kan lo so pe won o fe nkankan pe kon mo fun ni
0: samuel otom
1: eh o lo so pe kon mo fun ni po kon mo de fun lowo pe ise to n fe se lo n se but settlement se yi makinde ni gbogbo ile ten so yi so e ma kon ma so re yen lojo omo nigeria e ti fi settle se yi makinde fun ise to se fun ni g5 so ko si loju we
0: oda eh oda bayi olojo aje na ni mo se bere bere kan lowo yin nipa pe are bola tinubu no ye ko ti pada de si nigeria lati boya ojo aiku abi ojo aba meta leyin gba to ti lo ojo mokanlelogun ni ilo kere sugbon nigba to di ojo aje ohun si ana awan pada gbo pe are wa ti mu isun siwaju o de ba akoko ti o lo ni ilo kere o pelu ose kan awon eyan wa bere pe ta gan ni o fa akoso ijoba le lowo tori pe lowo lowo ta wa yi na igba kejire ko si nile eyun ka shimshe tima in benin new york bayi ni bi ipade general assembly ti united nations apa bi o wa nje ko di mimo pe ko si alafo ni ile ijoba ta mo nigeria ye ko mo fi soro pe boya are o si nile tabi igba kejire o si nile tabi banban tabi ta ni won fa akoso ijoba le lowo o si wa ninu iwe ofin le wa pe bi are wa ba nlo o ba rin irin ajo tayo ojo mokanle ni ogun ki o fa akoso ijoba le igbakeji re lowo sugbon nigbati ati are ati igbakeji won bayi ti won si nile awon mejeji won si nigeria lowo tan soro yi ta gan ni o nse akoso nigeria apa bi o so pe ko si alafo ni ile ijoba kini e ti ri oro yi si lokan ti yin
1: awon oro oga apa bi ona gege mo so saju lekan awon ofin to nde isoro lategun ko ni je ke eyan le facebook ti e ke eyan soro yen gbono nisan tori awa mu ni si so ni iru awon bi oga apa bi o alawada keri keri le mi kan won kun lati lenu bo ti man ti oro ti asiyan se ni president le mi ka oga apa bi okun awon oro won ti o ma se ni lanu olodun se pe eyi na ka nu we ofin orilede nigeria 21 days maximum ta lo fo ti are fi le wa out of the country ni to de je pe to ba ti le koja ojo mokan le logun yen automatically national assembly week won ma gbe agbara wo vice president lati stand in as acting president madesh akajue nigbati ora akeredolu ni pile ondo ni bi nkan to sele gele lele won ku oro lo sodo are tinubu labuja tomo ondo to ba mo pa politics ondo state dada won lo yanju oro e lodo are tinubu ni pe ki akeredolu lo transfer power je ngbata are ogomina keti to won sa ilera awon omo leyin ati olugbe leyin aketi ngba yin won tenumo the same thing ti apa bi on so yi ni gbogbo awon omo leyin aketi n so they said he can govern on those states from anywhere
0: ni bi ki bi to ba
1: ko ton tenumo ngba yen niyan are yi na lo so ngba yen pe rara ko ri be constitution did not allow go and transfer power to Ayedatiwa as deputy governor are on lo ko ti o le se nkan ton to mo po ofin so pe kan se o mo se fi akaju yen clear ngba yin na se sowo re o se protest resign or resume ni bi ofin so pe bye bye tin ba nso gbogbo gba ko si ona ti mi ofin ni ari daju pe are tinubu o wu won lati doju orilede nigeria dele lai ni ona pe won o fe bowo fun ofin orilede nigeria there's nothing ti are tinubu le so lati convince me pe awon fe ki orilede ko tesi waju eni ba ti ni pe owo lowo si pe ki ofin wa inu ile ise wa yi awon ofin kan wa o gbodo resume lago mejo ofin ni awon kokan eni giwa to ba ti wa abi adari kokan to ba wa to ba gbogbo ofin ile ise je eni e fe doju ile ise bule ni ko si ona kokan ti mo fi le gba pe iru eni beyen o fe duju le se bule ni to ba ti follow awon ofin ilana broadcast to nje ke awon autoro lategun kankan ma de bi kankan soro saka to won mo pe NBC ru wa are tinubu won ro re fun nigeria awon ofin wa gbogbo e na are tinubu n temole pata so go soro lenu apabe on ti won na kankan ko won kan ma so he said something only gege bi senate president and chairman of the national assembly I am the only one that have right to determine whether we should transfer power won kun ma so
0: e je ka so eyun ni yoruba eyun ni pe ba won ti je are legbi ma sofin o pe awon nikan la won lagbara
1: ki ti e se awon mo legbi ma sofin emi nikan
0: awon nikan lo won lagbara lati le fa
1: gege bi ka bi o si gege bi igbakeji olohun
0: lati le fa ijoba ka le fun enemi
1: nkan to ba won mi mo le se am loyal to president tinubu omo se are tinubu le mi je with the support of the president o tenumo nbe ba re se nkan ti o da mo ele yemi lowo wo emi ni alaga re le ma tofin o di gba tin ba to so pe bayi ni and olowo je ma ndo mi awon opposition mo ti pe kan na ga awon opposition lakore ndc pe e wa e ko ni se ten si gan yin opposition kini larija yin gan e se kuko gba wole idi ti mo yin so be e jo se apc nikan ni 109 senator to wa nbe bayi adc wa nbe o won le nu oro o ndc wa nbe o
0: won
1: ni minority ka ko si o ti gbogbo won kura jo sabe o agbo pem lenu lori oro yi eyan ka wa so pe ohun opposition leader ehun opposition party ni ibo ni nigeria role pa ko so opposition party kankan bi kankan o ti
0: da je ke ilu abuja na ni asiwa bayi lori oro ti wiki ti o so fun ireti king gibe pe ko ni lanfani o lati pada si legbimo asofin gege bi asofin ilu abuja ni odun 2027 wiki injuwe ireti king gibe bi illiterate eni ti ko kawe ati pelu pe o ya awon owo kan gege bi asofin ilu abuja ti ko si gba ase lati odo ilegbimo asofin lati le topase awon owo to ya ohun oro ti wike tin so yi e tin so fun ireti king gibe se ohun lo fe dibo fun ireti ni abi awon eyan tin be ni gbonu ibi ti ireti king gibe to tin se asofin to tin soju won ilegbimo asofin apapo
1: ese ohun fun bere te bi mi yo bere dawon ara e gan bayi o so ibere gan fere ti dawon ara oga wike se yi je voter e je oludibo ni fct ni
0: be o ti le transfer vote
1: so wa lona meji njo ton ba nse senate election ni 2027 wa wa reverse nbi pinle ti won de tu wa ni abuja na
0: o na ni mo so pe boya o ti transfer poli unit e lo si lu abuja
1: mo ti down ibere yen ni alaye o mi pe lojo idibo senate ka ti e wa gba pe nkan te so e kan gbe be lo ti wa se so mi pe ko ni si ni reverse ni ojo e oni mo je ta wa wa lona mejeji ni ojo election ah you are not an indigenous of fct oro kan te mi fe so ni koko ojo kan awon nbc gogo kon lohun ti e je kon le wa salaye nkan kan fun wa kon salaye faradu to ba je mi ade niran obin bi lo daba e ti mo pe wike ni illiterate ti mo pe ni afofun gbe mu won ni je ki le se radio be ogbadun right won ni wiki ni lati ma soro si awon eyan be ile ilategun right and we have NBC right won ni wiki ni bo se pe awon gomina ni 419 lojo ti ni o ni oni jibiti para
0: ko je bo nkan fun re ti je gomina ri
1: oro awon oro buruku ko de si ofin kankan to da wiki lowo ko ko si kankan nothing ko si
0: Boya
1: ni ale mula le dimo awon ofin Nigeria o lawa to ba wi o lawon ti o ba wi ga wi ke sa gbogbo e iso Olorun be fe be ko e iso Olorun o kan wa dun mi pe mo Nigeria na bi eni yeye bi eni bi gba ta wa gan gbera wa bi eni esin be lo awon ara FCT the moment you hear things like this o wa ye ke wa do de ojo idibo yen gan ke wa fi ye wi ke pe se ba wa lo ludibo en to ba ta ba so pe ireti kinjibe ma pada sibe ka wo me nkan ti meta life e don wo o dun mi fun mo Nigeria o dun mi fun wa ko si politician kankan nobody has a right lati so wi pe eni bayi lo ma jawe olubori iyen ni wiki de nse gbogbo gba ara ilu na de lanu sile bi dobodi yesa Losun state nbi bon ti so na ni e bo ta le kurukuru o tin gba tawon ara osun to fi ye won wi pe awa lama so enta ma dibo fun awa lama that's what fct should do ti kinjibe ba pada sibe kan wa bi wiki pe baba bo lo ti je
0: Oda ese oni arin iseju kan lati ipinle Anambra won ni joba ipinle Anambra lo mo tin pe Peter Obi nija bayi pe se bo so pe baba ti ri awon iwa ko tokan nigba to je gomina ni ipinle Anambra kata ba ti so fun o pe lese kese na ni ojuwole gege bi eni tin dije sipo are won wa ni pe ki Peter Obi bayi leyin igba to ti gbo awon esun ti won fin kan pe o je awon osise lowo nigba ti se gomina ipinle Anambra ti pelu pe o ya awon owo kan ti o je gbese sile de awon tin bo leyin re pe ki o wa fi iku da ile bayi pe ohun o se are mo legbe oselu ndc ati joba ipinle Anambra ati Peter Obi oro won o fe yira won lowo ta wa yi kini oye tin nipa eleyi
1: eni ba n wo oye oselu Nigeria dada towards 2027 eni ti won o fe ri mi e la en ton ti e fe gburu e rara ni Peter Obi e le gbo kon so fa atiku pe ko lo ri ni pe ko lo jawo nu they are not interested in atiku mata Peter Obi na ni wahala Peter Obi gangan ni soro bi pe lo ni bayi ewu are Tinubu ma tu ni kia kia to ba gbo pe lo to o Peter Obi ti resign pe o ti yonda ah are Tinubu a mi kan le pe Olorun o se ibi ti wa lawa ni but gbogbo e gbogbo e kin kan kan le e gbon nkan ti mo ko se le awon adari won won je keyan ma fe so oro alufantajiko eyan kan ran pe so ni wike apabio soludo ti be ngbo gbogbo nkan tawon ara bi so oro soludo e mo je fesi si ki ta ara da ke ki ma wo lan
0: o da ki ya fun eyan bi meji meta lanfani lati ba wa da si eto to ni lori awon number yi 0055511110 tabi 0706677182 e ko jumo
2: e ka ro pe to
0: e sin we ka ro
2: o ki gbogbo ele gbenga lato ki aro
0: e sin
2: Peter Obi ko le fa pe tori pe won ni won resun meji meta si lese ko fe ko o se ohun dupo are mo simply because gbogbo esun meji meta ti won si wo jade npe yen awon to wu esin jade gan won ti ri chronic and concrete evidence lati the defense the back of esun yen bi esun yen mejeji ton si wo jade kangaro esun ni ko won ko copy gbogbo documentation to finalize pe looto ni esun yen lo je nu pelu Peter Obi apabio oro ta padio so o si dogbon ri so because to fin ba te so papa 21 days bo gbe agbara wo igba kejare ti won ba agbara wo gan ohun gan na o sin le won ni lo agbara wo igba kejare ni orile America do are de ti attend the kine by a week ni to ti mo ti pe by Saturday Sunday are ade by Saturday Sunday igba keji na ade so le lo tumo ti pa padio na o si roro yen so die because igba keji se ti ma ton babura fun na ohun gan sin le e ku eto
0: e se fun da se ti yin o e ko ju mo
3: na pe eto
0: e se we ka ro o
3: bi ma gani la ta kure ni o
0: a ma gbo yin
3: Peter Obi to ba mo pe da n leju na pe ohun e je gbesi ki Peter Obi ko so re sita kan gbo re to ba de mo pe ohun je gbesi ko lo san be se na ko ma ko governor na bra si wahala na bi ma gani la ta kure
0: e se e ko ju mo o
2: e se we ka ro ma ka ro san
0: e se we ka ro
2: orukọ mi ni ejila omo lati toka Cherry Mukoda Omo is where I got better on 27. Cherry Baba wa are ko ni eto gidi fa omo Nigeria. Ki mo baba ro baba lo shin le shin ni so lo omo ma bi 21 days. Cherry Mukoda is where I want iligbo asu fun yen. Won si koko to shin ni bara rara. Ko fi wa ni. Won e ko fi ofin ti baba baba tunu bu yi mo kini. Iya wo le Nigeria yi ibi to sta lo ibe won tu se won ti se na. But ko ti to wa ibe paje fa omo Nigeria nkan won nkan le. Asi jati ni o nira epongo epo le baba mo be 227 ni e ti tojo epo yi e ti si fun wa e ka so pa ti pe e ti mo ma fe le se oruko mi ni engineer omo lati joka e kuto
0: e se won engineer omo a sugbon fun alaye lori nti e so pe e mo ti are Tinubu lo se ni lokere lodo odun ni aye wa fun are lati lo simi ose meta ni ibikibi to ba wo lodi agbaye be ina ba fe lo fun vacation ibi to ba wo ni le travel lo en ti are wa lo senu sugbon leyin igba ti ose meta ti wa tan o ye ko ti de na omo Nigeria ti won so ni isin ipe tagbe kan ire labala yi e ko jumo o
3: hello e ka ro
0: lo isin e ka ro
3: ogbeni Adimola lo nso lati lo ti awon eyan fi kogun ti Obi le n toro nipa e so nipa ti are a o si ri to Obi ti are ta ri to so wipe epo to won ma ta ni 140 naira to fi zero si ta ndi ta ni 1400 won ri so
4: only not you about to see on your con. So that's in Jack with you, boy, come at you before. One, you want to go to the cross. All right, so that's why I don't want you. One, it's like one, and you know, I don't want you. And I'm not sure when you bet you are. Go on, it's a lot of society. But when they come, I want your resource to give you one of them because you want to see this thing, call it evidence, so or not ever go withdraw. Kiddos want someone to tell you, I don't know, withdraw the other way. That's it.
0: E ṣeun fun idasi tiyin e dakun mo binu ani lafani lati gbe ipe kankan mo loju opo Facebook wa opolopo awon eyan ti ba wa dasi agbara segun dada oluwa tunyi kinkinyun omolayo adegbami gbe awon na won ki wa kinyele blessing oyedele akinwumi won ki wa jibola raf call won ki wa won ni let wicked stop behaving like god oda oju ope ope yemi awon na won ki wa o frederick won ki wa gbenga jimo won ki wa omolayo omojola odun yemi Adedigba Lukman, Prince Adesina Edowo, Emmanuel, Jogun, awon na won ki wa Fadipe Isaiah, won ki wa Abidakun Ima, won ni concerning Wike and Ireti, let someone tell Wike that is not Nigerian's godfather, talkative Wike, gege binti Abidakun Ima, ti won so loju opo Facebook wa Ajayi Patrick, Adebayo, won ni Wike is a distraction to Makinde, oda gege bi inti won so omoba eshun ti apo yin. To ye ba wa dasi loni
1: asun lori wa ko hun latara keyin ara ile oni o san wa o
0: ati pade lola la gboro lo lase lo wo lohun o tun di ola nigbati a mo pade lori akotun eto oro po odigba mi ti e tun mo lafani lati mo gbo won wa ke ti o mo ko atun gbo ke lemi o mo gba oluwa re mi lekun idowo loruko temi ore ibirin yo mo kan bayi bi egba agbejo mo ni dagbore fun pe ibe latun fi pade lori eto yi lola o dabo

awon gbo bolu meto lini ogun ni won ti pejo peju biba iyen si lu yo ni bi ti oriko igbaradi egbe agbabolu super eagles fo gere bale si ti won si ma gbaradi baye lati fi gagbaga o pelu orilede madagascar ninu e fi gagbaga ko mese oyo fun ile adulawo iyen idije ti afcon 2027 egbe agbabolu super eagles to nta won akoni mo gba re ebi Eric Chow at awon eko tin ko so di lapa ati be ni won tin se be gbianju lati le ri wipe awon agba bolu merin le ni ogun ele ti won fi wipe sugbon laaro oni gege bi ohun ta ngbo ati igbaradi don se lana won ni awon agba bolu meta le ni ogun lo ti kale si oriko igbaradi egbe agba bolu super eagles tayin o ba lori ofe ati mo awon agba bolu merin le ni ogun ele ti Eric Chow fi wipe ma fi to yin leti lo ro to ni gege bi won ti fi wipe won lose to koja won yin fe se won se meta ototo le ti nbe nwaju egbe agba bolu super eagles oni meta le ni ogun lo ti bale o e ma gbo lo ni kule kule latori le de gesi lohun je mo pe awon agba bolu marun shanko shanko awon kan gba bolu ninu egbe agba bolu Manchester United be gege ni ninu iko Chelsea ati ninu iko Arsenal awon marun yi ni won ni lori ofe ati kopa fun iko Three Lions tori le de gesi ta gan la won ti mo n pere e gbo dada lowuro toni lori eto ja won si nikan ni Glow 99.1 FM se waju je ti mo pe akojanu ayo gan orilede Nigeria lajo FIFA ti pe bayi ko wa kopa ninu idije ti Under 17 World Cup ta gan leni ohun nibo gangan lo ti wa ale nte ti le po je je mo pe omo Nigeria kan to lo n fe lo soju orilede Italy won ti pada fi we pe ninu iko ti na razuri iyan won azuri won ti pada pe o iyan orilede Italy ta gan leni ohun ati wi pe se lo to gangan ni ajo NFF ti egbiyanju lati gbe wa sinu iko super eagle e tu gbo se lo ro toni gege bi awon nkan tin lu gboropa lagbon tere daraya egbe agba bolu kan lo ti pada towo bo wi adehun pelu akodi mo gba won awon lo gba fi eye ni sa to koja ife eye wo ni ale nte ti le po lori le de gesi mo n pada bo lapa ati be o da lo ni papapa lai fi akoko sofo nje je mo pe won ti so ko bakun gbe oro iyun si akodi mo gba egbe agba bolu Real Madrid dale ni ohun bi chosen one ni o ina lo se gangan mo n pada bo lapa ati be be gege lowuro toni e ma lori ofe ati gbo iroyin tin lu gboropa lagbon ta won be seku bi ojo nitori pe enu tutin kun Moses Tauma baye lati be lo e ma lori ofe ati tugbo ohun to ma waye loni ni papa ifese won se mesan toto lo ma gori papa ninu idije se Nigeria Premier Football League NPFL gege bi o ti ma gbinna ya kakiri awon pepa asere to wa lori lede Nigeria be ba ti won gbe leyi lo ni kule kule be gege ni ma ti ma tari ese yin leti o gege bi iroyin tin lo lagbon ta won abe seku bi ojo ani lekun ti lekun se ba koko ba ti to o tun ti pada si finally lowuro toni iyen lori eto ja won se ni Kani Glow 99.

Friday na pẹnu lo titi kin tesowo waju tayin ba se ndara po mo wa e to ja won si le ntete si iyen iroyin re daraya ni koni glow 99.1 fm eje ma fili lo sinu egbe agbabolu super eagles orile ede nigeria nibi ti awon iroyin lokan oje kan tin jeyo lapa ati be nitori pe lana irole ana ti won se igbaradi akoko na lati ri gboda da wi pe o awon agbabolu meta le ni ogun lo ti bale bage baye silu yo nibi to fi se oriko igbagbo igbaradi fun ifese won se takodile de madagascar to e mo kini bi sa o ni on the 27 eyan ojo keta di ni ogbon osu ta wa yi sugbon to ba di lotun la eyan ojo eti won ma koju egbe agbabolu ti madagascar iyen ni papa asere ile to wa nilu yo lohun awon agbe awon agbabolu to ti de nitori wipe awon agbabolu merin le ni ogun ni won fi wipe ni bayi awon agbabolu to ti de metal ni ogun ni won boya kin ko fi akoko ika awon agbabolu merin le ni ogun ohun ke le gbo won daada won to ma soju iko ti nigeria lara won lawon asole meta sugbon bayi asole meji lo ti de maduka okoye a o ti ri gbo ko ma de oni na reti e ko ma de o gba asole meji to ti de author okonko ati stanley nwabale nigba tawon agbabolu lowo eyin bi bruno oyemaiji isaac james benjamin fredericks emmanuel fernandez oluwa semilogun ajayi calvin passe chukwuebuka nwaewo bright osai samuel ati ola oluwa aina awon le ti balẹ bagẹ won ti de be gege lawon agbabolu laarin gbogbore papa bi alexander iwobi frank oyeka wilfred ndidi ati rafael oyeka awon agbabolu yi awon na ti de o be gege awon ti super eagles ma gba kan gbemile fun goolu lowo waju nibe lati ri ademola lookman samuel chukwueze mosi simon Echo adams victor simeo ti de koda ko ni kopa ninu ifese won si akoko nitori pe won ni ki tewa woniye o wa ropo e baye be gege ni tolu aroko dare ohun ti de george leikina ati mosi uzo awon agbabolu metal ni ogun yi lo ti de o ti won si reti maduka okoye iyen fun ifese won si ko mesi oyo fun ife eye le adulawo lapa ati be a ma gbenu si daada wipe bo lo se ma

0: jẹgan lónìí láàrin ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Nàìjíríà kódà ní pàápàá àwọn agbábọ́ọ̀lù tó ti dé kí ni àyíníkí àti àyínípadà tó yẹ kí ẹni tí ẹ máa kó máa pètè pèrú ẹ báyìí níbi tí ẹni tó jẹ ọ̀kan lára agbábọ́ọ̀lù nínú ikọ̀ ti Madagascar ìyún tí ń gbá bọ́ọ̀lù lórílẹ̀‐èdè Turkey Kristian Ravelosson ló ti ní àwọn ò bẹ̀rù bó ti wù ú mọ́ o wípé bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìràwọ̀ àtorúkọ tí ń halẹ̀ tí ń milẹ̀ lágbọ́n ti bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá wọ́n ní ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ àwọn ò bẹ̀rù àwọn ò ṣojo wọ́n jọ máa fi gẹ̀kángẹ̀ wọ́n sì máa fi gagbága dáadáa lórí pápá nígbà tó máa kojú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles Ryan Rovellosin ló ṣe bẹ́ẹ̀ fílẹ̀ ìlédè o yẹn nílùú yó níbi tí àwọn náà ti fìpàdé sí wọ́n pàgọ́ síbẹ̀ tí wọ́n sì ń sọ wípé àwọn ṣetán láti ná tán bí owó pẹ̀lú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles tẹ́yìn bá wà lójú òpó Facebook kí ni àríwísí yín kí ni èrò yín o nípa ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Nàìjíríà àti Madagascar ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n ìyẹn ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n oṣù tá a wà yìí gan tó máa wáyé yẹn ní pápá àṣírí tó wà nílùú yó nítorí pé àwọn ti Madagascar wọ́n láwọn ò ṣojo wọ́n ní kódà Victor Osimhen tí ò sí nílé wọ́n ní kì í ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kò lè dá àwọn ní kò lè túrùn kan lára ẹyẹ ìjì ìyún ti Super Eagles tá a mọ̀ sí Super Eagles Nàìjíríà ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣí àdánù ńláńlá ìyún ní fún Victor Osimhen tí ò sí pẹ̀lú ikọ̀ ti Super Eagles. Ẹ jẹ́ ń gbọ́ ìwòye yín lójú òpó Facebook ju gbogbo ẹ̀ lọ ẹ jẹ́ ń tẹ̀wá sọ̀wọ́ wájú báyìí nítorí pé láìpẹ́ láì jìnà èmi àti Yusuf àjọmọ pẹ̀kẹ́lù tó bá ti yá. Ẹni tó jẹ́ ààrẹ ìdíje ti La Liga lórílẹ̀‐èdè Spain Javier Tebas ló ti sọ kò bá kùn gbé ọ̀rọ̀ lánàá ìyún sí akọ́nimọ̀pá fún ikọ̀ Real Madrid ìyún José Mourinho ní bí José Mourinho ti fi ẹ̀sùn kan àwọn akójanu ayò wípé ṣe ni wọ́n ń dìtẹ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid ó ní ìdí nìyí tí wọ́n fi ṣe bẹ́ẹ̀ fìdírẹmi sọ́wọ́ ikọ̀ ti Atletico Madrid ní pápá àṣírí Vada Metropolitano ní lọ́jọ́ Àìkú tó lọ yìí Mourinho náà ló fìbínú sọ̀rọ̀ tó ní àwọn akójanu ayò lórílẹ̀‐èdè Spain ni wọ́n ti ń dìtẹ̀ mọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid báyìí ṣùgbọ́n Javier Tebas ló ní ẹ wo ọ̀rọ̀ rírùn gbáà náà ní ń tẹnu Mourinho jáde o tó sì ní àwọn ò ní faramọ́ ohun tólùkọ́ ni yìí sọ wọ́n ní kódà wọ́n ní bí ò bá tà má fi kanra ìtàmá jẹ́ o má sì sọ wípé àwọn akójanu ayò ló ṣokùnfà ìfìdírẹmi ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid gẹ́gẹ́ bí ohun tí ààrẹ ìdíje ti La Liga Javier Tebas gẹ́gẹ́ bí ohun tó wí lápá tibẹ̀ ó dá ó dinú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal báyìí nítorí akọ́nimọ̀ọ́gbá wọn Mikel Arteta ní ìròyìn ti rí gbọ́ wípé ó ti tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn ó ti ṣe ìsọdọ̀tun ìwé àdéhùn rẹ̀ nínú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal báyìí tó sì ti fi àlékún ọdún bíi mẹ́ta kún àsìkò rẹ̀ nínú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal nítorí pé gẹ́gẹ́ bí nǹkan tá a gbọ́ o wọ́n ní ọdún yìí ìyún sáà yìí gangan ló ṣeé ṣe kí àdéhùn àtẹ́ta ó tẹnubodò ní un lọ́dún tó ń bọ̀ ṣùgbọ́n ní báyìí ó tún ti ṣe àlékún rẹ̀ tí ó jẹ́ wípé owó tó máa tẹ́wọ́ gbà lọ́dún ló jẹ́ bíi £10 million pẹ̀lú àfikún àwọn ẹ̀sùn bíi £5 million náà ni ohun tó wà lórí ìwé àdéhùn abániṣiṣẹ́ tuntun ilé tí Mikel Arteta tọwọ́ bọ̀ nínú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal ó dájú gbogbo ẹ̀ lọ a tún máa wo ohun tí ń lọ nínú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Arsenal láìpẹ́ láì jìnà èmi àti Yusuf yóò máa pẹ̀kẹ́lu ní pàápàá já bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìdíje ti Nigeria Premier Football League kó tó di pé a máa tẹ̀wájú lọ sí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles tó rẹ̀ Nigeria àwọn aṣọ́lé méjì Arthur Okonkwo àtòfimọ́ Stanley Nwabali ló ti dé ṣùgbọ́n Maduka Okoye àti ìgbọ́ màmá wò bóyá ìròyìn tó bá ń jẹyọ láti oríkó ìgbáradì ikọ̀ Super Eagles yóò tọ́ka ká tó parí ètò yìí pé bóyá Maduka Okoye ti dé àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ó dá bo ni Yusuf Abdul Wahab ban ka wa rale
1: e ka wa rale akubojojo seri akubi nkan seri ade tun kubi nkan se lo Yusuf Abdul Wahab nke wa e ma ba bo
0: o da je ki abere pelu idjs in Nigeria Premier Football League onini ifesewonse olese karun ni bi ti ifesewonse bi mesan yo ti ma gbeyan ya ka kiran kopa asere to wa lo red Nigeria gege bi on ti afoju gan ni lapa ati bi ti abawo je ki akopere pelu on tun ni se pelu egbe agbabolo eyin ba ninu ifesewonse meta ti won ti gba ni sa ta wayi a ri pe egbe agbabolo eyin ba ta ba nsoro nipa awon iko to ti sori ire daada to ti gba awon ife eye to ti se aseyori lopolopo ninu idjs Nigeria Premier Football League gbenu eso won si fun egbe agbabolo eyin ba koda ni Nigeria ati ni oke okun ati ni ile adulawo ni won ti se daada ko si aniya ni nbe sugbon pelu akonimo gba won Emmanuel Doge ati ohun ti won se ni sa yi leyin ifese won se meta maji agbagbe won padanu sowo iko Niger Tornadoes pelu goolu meji si okan ni ibere sa won te waju padanu sowo iko Dumas United pelu ifese won se meji pelu ami ayo meji sodo be gege ni Inter Lagos na won mole ni eyi to lo logunjo osu kesan pelu goolu kan sodo oro ti wa ri bayi fe gbe agbabolo eyinba kanun wa ko papilo o ti ni ki awon lolufe eyinba ki won fokan bale pe ko se wuloko afi giri aparo be si ni ko se wulegberun eko afaidun be ipe ni sa yi o osan yo so didun fa won wipe ifese won se meta ti won ti fi dire mi yi wipe ko toka si wipe eyinba ko ni se daada ni sa ta wa yi loni won tun ma wa nle lati koju iko Sporting Lagos to je wipe eko o ti soju mumu fa won na ifese won se ti won bori keyin ilu eko ni won ti bori bo sile pe Inter Lagos ni won na ni ipinle eko bakan na sugbon mejeje ti won meji ti won ti gba nile okan ti won gba nile ati eyi ti won koko gba tako Dumas United ifidire mi lo yori si eyin ba ati Inter Lagos loni ati Sporting Lagos kini wo ye pelu ifidire mi eyin ba ninu ifese won se meta ototo saaju ati igbiyanju Sporting Lagos lati tubo mu ami kan si tabi meta ani ile eyin ba bo ni o ti ri loni tako awon egbe gbo bolu mejeji
1: ani ani o ko si nbe ta ba so won pa pe boya pe pedigree abi ta ba so won pa pe MPF generally eyin ba awon se eran yo ara ogo ke to leni tu ju ti gbe ko lo ni won sugbon lasiko ta wa ko si nkan to nje be kin wa lo sori figawaga ti o wa ile ni emi fe lo sori ori awon kan to wa ile lo laarin ose ati pe bi eyin bo ti se dada bo are na ni won ni bi ile odun bi igbe ni ilu ri ni ile eyin bo to o na lo de fa to je pe boya pe kini ke den se pe sayi nikan o tin sele lati bi abi sameji meta be to je pe boya pe aten to je ti ama won kanun wa ko ati en to je commissioner of sporting be aten to je say to governor on sport matter aten to gbo aten to je sporting director gan tori laarin ose bi won se padanu sowo abi en ti won padanu sowo Inter Lagos tan lo fin ose lojo sunday to di pe boya pe mo iko ja resume training monday tuesday ojo monday na na ni sporting director lo fi olopa ko
0: Ola won awuye to soro mo
1: egba awuye ko nkan to sele ni iran to te pe o ti na olopa pe eyin o si dada bi asi fo olopa ko gbo yin club chairman lo ese en ja pe tu ti gbo won nu lo fi fa fi yoro sita fun awon lolufe pe da e mo binu pelu gbo nkan to sele yi o so ile won o to definitely e ja gba ko boya pe eyin ba je yin ba ko se nkan to je be mo tun ri won ege bi ko to je pe o se nkan to won ja olubo yin leni ke sha won nkan na ko relegate abi ko na
0: ko Sporting Lagos man na won
1: Sporting Lagos lane no one Sporting Lagos no you talk about if you can't Sporting Lagos Sporting Lagos ati abia warriors lo to sporting wa le o de je meji sodo a le pe ni experience in ta so pe boya pe iko na niyan ko si iwo to ese ti relegation day ati ko to tin gba kini 2-3 years so de are ma abia warriors o na ti se po kerin e bi e meji lera ibe ni o ti wa ni top 5 e meji meta gan lera tin ba nishi ati bi 2023-2024 lo tin gbianju lati wa ni oye oke yen sugba won iko to kan lagbara julo na rivers rivers kilo ko rangers international do ti awon to wa above kini ni abia warriors ni yen so o won gan lock half confederation enjoyment o da last season apopa last season o lock half confederation so won ko sha ni wi pe experience labia warriors so fi se kini ni awon mogun yin mama amapakabo no fi na no fi na Sporting Lagos so gan ye pe boya pe iko yin na badi ba yen ti pelu kan ti iko meji jo ngba ti Sporting Lagos ba tun mo yin ba le ni mi mo kan to le sele ni lo aba o Benny, mi mo kan to le sele nlo aba sugbon awon na ma wo pe fine ti mo na ma wo pe okay eja ti e para waju eja ti e para waju eja ti e wa work official da sugbon iko ti o ti ni point kankan season yi awon na wa awon na se number 1 lati sale that's a letter bill. So could see anything happen. Lenny, see any baba son padanu lenny koni joy. Milaju, eja yoro ukole.
2: On to nsa nepe nisa yi o ti wo fun eyinba lati bere pepe
1: e o ti wo fun won so asoko si wa lati re pe ba we kini ki won petu sura won nu so una de ni won tin se ni club chairman na ti pe gba won lolufe so tan igba tan ba tun le won to tan gba gba ball soro ti le won to okay na wa ese re de ati gba ball e mo pe ken se pe biya pe ese gan ni o gba ball mental e ti agba ball ati oluko ni gan igba to kiyan igba ti won se training ti olopa de e jo nto ri tolorun ba kini kini kile kile expect pe kan ma sele iru okan wo ki iru nkan wo lo li jini jini wo kini e wo gbo wa la
2: o ton so ni pe imura sile fun ifese won se yi gan ti wo lati bere
1: e bo ke bo ni olukoni se fe instruct awon yoke bi football se ma work ni te ba gba fi kawaga kan ni ni opin ose e ma se recovery section leyin recovery section olukoni te ma ko so gan pa last match yen na pe kini o ma awon bi to
2: da awon bi to ku die ka
1: to wa di pe boya team analyst nkankan o n kaluku na ma soro o ma ma bo oluko ni soro se pade nipa iko to nbo iro Sporting Lagos to nbo I so gba bolu won bayi ni o nkankan bayi ni o ko to wa di pe so gbogbo awon kini last ko jo pe won gba kan lojo Sunday won pada nu won fowo lo pa ko awon jo Monday ifi gaga mi wa leni so e wa jo to lo ba na se ile won o ti ile to na da won agba bolu ba kan farasi bo abi ti bolu alafese gba na ba kan sele abi boya fati gemo isowo ti having travel o ile
2: ni ja lati lo eko
1: si lo aba eh eh iye nikan lo le affect won se mo da ma so won pa pe bolu ati mental health awon agba bolu yi emi a se mu Sporting Lagos ahead won
2: lati bori eyin ba mo le
1: be ni won tun le ni eyin ba mo le le ni
2: o da iyan gege bi iwoye ti e je ka te waju bayi sugbon sibe ninu egbe agba bolu ti Shooting Stars ti ile Ibadan yen 3 SC ti aba because Shooting Stars awon ni te waju won ninu idije CAF Confederations Cup leyin ton ti padanu so wo ikoti Fasien pelu goal meji sodo bule pe opolopo awon lolufe Shooting Stars won ni gbagbo ko sese ki awon fe ki Shooting Stars te waju leyin ti won bori Fasien pelu goal kan sodo ti orile de Tunisia ni ni orile de Nigeria ni ipinle Ogun sugbon igba ton lo si Oke Tani Tunisia meji sodo ni to je pe aggregate ofun lori ofe yin aropo goal ti won ni nile ati ni taku fun lori ofe lati te si wajumo ninu idije ti CAF Confederation Cup oju won ti wa pada sinu idije ti Nigeria Premier Football League to si je pe ifese won se ti won gba leyin iriri won ninu idije CAF lo yori si ifidiremi nigba ton ko Plateau United loju sugbon saaju na ti bori Inter Lagos pelu meji si eyo kan ni Saturday ta ba wo ipo ti iko ti Shooting Stars joko si lori akaso ipo bi ke dogun sugbon se ni bi ajele ifese won se meji latari ikopa ninu idije ti MPF ta ba wo nkan ti Shooting Stars nse ati ipo ti egbe egba wole Katsina United wa maji agbagbe Katsina United ifese kan se nodo no si jawe olubori eleyi ti okan ti won gba locator meji ti won gba won ta mi pelu Rangers won won Kwara United won po goal goal meta sodo eleyi ton gba keyin won na Ninja Tornadoes ifese won se to ni bowlo sise pataki si fun Shooting Stars ati pe kini nkan to sise ko waye ni ore papa loni tako Katsina United
1: well o se pataki gan ni fun Shooting Stars to ita wa ni pe first home game won against Inter Lagos to je pe won struggle ati wa 3 points lo to 3 points na 3 points je sugbon won struggle na to won ko mi awon Inter Lagos ta pada ko to di pe won sa pada escape through meji se yokan ti Sodiq Ibrahim Sodiq to gba wole pelu goal won gba penalty lati gba na ko to wa di pe won lo nu DJ CAF Confederation Cup won bori kan le labekuta won pada lo pada nu ni okita ni ni lu Tunis dabi lo ile de Tunisia so ko na wa ni pe asuko tun re lati je pe bi awe kini ki Shooting Stars kan ton se ku ni sa to lo ki won tun tese bo tori e se po ketan sa to lo so expectation tun ti wa awon lolufe awon even awon le se ga awon le se tun ti gbo wole bi le se meji meta lo ti gbo wole fun Shooting Stars lati je pe bi awe kini kan ma se agbate won kan ma se sponsor won so awon yen na de wo ati ma se bo won ni igbe oke o sa to lo sa Olorun e sepo kerin eleyi e sepo keta ki lo fun won laso lati pe e tun ni sepo keja bi ke gba league ni sai so ara won iko to de pe lasuko ta wa pe lawon signing won lo to awon important player kan lo ni iko yen ta ba ole ni tara won best midfielder in MPFL ni sa to lo Ayobami Junior o ti lo o ti ku ninu ko won to ye pe Eric Tio gan tun pe sinu Super Eagles ta ba ran ti to gba ise olore so abi Unity Cup ben o wa lara won ti Eric Tio pe ninu awon agbabolu MPFL te Eric Tio pe atagbowo eyin won na ki lo ko agbagbowo eyin yi to je pe boya pe kin awon meji ti kunu ko awon agbabolu mi na ti kunu o ti ja ni atawon agbabolu kokan Sodiq Ismail Ismail Ayodele be ni agbowe egbe una ti lo orilede Egypt so won seye gbe awon agbabolu tuntun si awon aye kokan ni to de pe awon established player ni amojo makatu le ni Kwara United amo Olakunle Akala ni Kano Pillars at awon agbabolu kokan na to je pe bawe kini won ti fi replace won so shooting stars pelu karatun wa form Kano Pillars Kasina United to no bo no mo le ja tan wa form ti e no fi be ran jojan
2: je ka ran ti sa to koja o
1: okay
2: if I someone said see Katina Wagba choosing stars igba ni sa to koja o mi go look kan ni won ta
1: okay o da o ti draw that
2: shoot you no Katina ni sa to koja
1: o ti o da pe tin ba tun ran ti gan boya bi sameji o tun o won tun pada 0-0 kan na to je pe Katina United egun eja ni lohun shooting stars ani ani won wa lara awon northern team to je pe boya weekend won ma fun shooting it off time even gan Kano Pillars gan ma wa to je pe o si ma padanu sugbon Katina to won ba sa wa o ma fe taku tan ni te ba ni ka wo setup ipe awon PFL team Kasina United je mid table team leri won ni ipo relegation tan ba ti se dada sa si sa ba igba te ba igba ti sa ba fi pari elemo ri won ni 15 up or di ni so mi awon mid table team to je pe bawe kini won ma fun egun mo awon big team yi won ma fun lorun ohun ni kini sugbon recent form Kasina na lendre meta ko tan san to ta ba de dun ni pe ka so nipa pe Adamas gba Fortress Shooting Stars ni lati bi abi sa mi lo kan seyin to ba lo Adamas gba ti mo pe to ba ri lori omi to ba ri lori
2: o latari atileyin ta won ololufe nse fun
1: be ni pelu e mo pe Arsenal na sin to ba ti won ale e ja gbagbe Barcelona to na ba won account nu Fortress ni so Fortress Business na la dama se won le se mo se balabala loke ta o sugbon ton ba ti de
2: o ri Arsenal United pe won le fi ogun eyan ja shooting le
1: o possible MPFL ni ko de sin kan ti o le sele le level grand de ti won sin ko se ko be pe o ma advantage gan ifi gaga ton tun awon ololufe to ba ni fi ati wo e lo soju opo YouTube ke ko da te ba ti
2: ma se pelu o fun
1: ikolowo ko no league MPF gangan ni mini da ko le se mini da ko le se ti o se kini sugbon ton ba ti tesi be pe ifigawaga ton ba ti je shooting stars vs Kasina United ton ba ti dagumen yo gbe wa kidi won tun ma se afihan se ke se ko boya pe o ma advantage kan bi adare ye kan ma se kini adare to sa se ma se to sa je ma se lokin ose won ti juwele fun bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ní o mọ lọ tó yọ àwọn góòkọ̀ kan ṣe game duma united mo ṣáà pé ìfigagaga nọtin kan ni so wọ́n ti fi ìyà jẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni so irú ẹ̀ náà ti wà transparency ti wà sín yìí so àwọn tí wọ́n ní ìfigagaga wọn gan ni life ẹ tún lè rí highlight wo bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún lè rí highlight wo tí ìfigagaga bá tún parí so ìfigagaga tó yẹ pé ojú ayé máa rí ni kò ní sí pé bóyá home team kan ní ó wà àwọn àbíyàn kan bọ́ọ̀lù ìwọ tó bá ti mọ bọ́ọ̀lù gbá ló jáwé olúborí so pẹ̀lú pé bóyá pé mo ṣe wọ́n àtẹ́lẹ̀ shooting stars 3 points. O gbudọ pe
2: o pa pe
1: o gbudọ pe
2: ni sa to lo won won na gba o
1: be ni e sa yo yato
2: ola ja te waju abayi lo je ki awo nkan tun sele ni nkan ti Arsenal ka tun wa fi ka tun wa dare pada sinu iko ti Super Eagles story in Nigeria lana la gbo iroyin wepe Mikel Arteta ti pada to bo se sodo tun we ade yin ni ko ti Arsenal ile ti won tin je lenu fun kan bi o su bi mi lo kan ti Diago gege bi on ti Mikel Arteta kankan fun ara e so pe looto ni oro ajo so sinu labele fun o su die seyin nitori pe opin sayi ni iwe ade un Arteta yutenubodo ni na egbe agbabolo Arsenal lati odun 2019 si akoko yi Arsenal ti se awon aseori be gege ni Mikel Arteta ti gbianju lati fun won ni iriri to sumo yi ti won ri nigbati Arsene Wenger wa nbe koda to tun se tayo to pada tun pada gba ifeyeye English Premier League tun ti po ngbe lopolopo odun fun iko ti Arsenal pelu isodotun iwe ade un Mikel Arteta kini iro e pelu akodemo gba yi ati awon kan so wi pe ifidire mi Taco Brighton yo je gege bi iwe tabi atona fun awon agbe agbabolu mi lati no Arsenal
1: bi
2: sa se n tewaju
1: well football
2: je ka wo iwe ade un tutowo bo ati boya if you do let me so what Brighton yo je atona fun awon egbe agbabolu mi lati Arsenal
1: seun bi o se ma je atona je ke won ko be lati fi if you do let me bo se ma je atona lati fi Arsenal na ni ke Arsenal nikan na na ko na ni ke se pe ba pe sa to lo to gba league nkan ke se gbogbo figawaga lo ma ja olubori ani ani ko si nbe ke se gbogbo figawaga ni ko ma ja olubori nkan to kan ko awon yan lo minu ni pe meta sodo laye ko ba pe o ti score abi ta ti mo pe owo yin Arsenal o se kini o strong to ba je 1-0
2: abi so se yen to de goal kan dondo
1: last night concede le Chelsea lo de score won de tun won de bori figawaga 2-1 so ti Brighton wa mo to wa na meta in to ko emi gan lo minu asiyan niyan tori emi gan si tele Arsenal se ani pe league odun sugbon Man City na won gbe ju lasiko ta wa igbogbo ko na ni ti e ma ba so iko ti Barcelona na niyan o de pe won bayi nibi ti league de duro bayi ju pe boya pe ki league wa ma ku mewa to in ton ma se tele niyan to gbogbo gba ton bi se second ti league ba tin ku mewa medogun bayi do e ko ni won ba da ise ile sugbon ti league ba ise bere won mo hun ile so igba ti problem si tete foju won bayi ni ise se bere sayi ateta no ti mo bi tawon kudie kudie wa boya eh se bi corner lo ngba sa to lo to fi to sa fi gba league boya throwing ni o tun pada tewo mo eh to be ni tori be asiko ta wa e mo wule ja tan ra wa ko mo go trophy yen sara ni bayi to da bi pa to pe legend status eh abi kin so pe ya pe nipa oluko ni to great ju for arsenal lo to re awon kan ti le mo igba sugbon to ba fi le mo mi kela seta to gbohun champions league yen to fi le gba arsenal mo wule ja tan ra o ni greatest coach ninu kwat eh ko ti arsenal so leyin fa cup Premier League after 20 kinikan years opolopo Carabao Cup abi opolopo Community Shield atawon fi eye kekekeke be so kilo tun wa o tun wo final Champions League after abi 20 kinikan no yeah after 20 years be ni 2006 na wo last ko to di pe won pada wo ni 2026 ti bi won pada nso wo PSG so mo mo pe in the next 5 years Arsenal gba Champions League pelu sowo se dada won ati awon agbabolu ti do pe kini ti won tun sign so ka ko lori yen pe boya pe Brighton won mo pada nu labi ni pada nu lo Arsenal si ma se dada gbogbo ko lo de ma ko nti e waju ta ba de wa Arsenal e Brighton na awon egba wa wole to ye pe won ni ni bi lo sugbon won sa mo fun awon mo fun gun mo yin lorun ni to ye pe boya pe kin te ba tin lo le won e mo wule mo ti ka 3 points gbon egbe be ne mo ti e sa lo ke lo gba ball yin to ba te ba ri winning fine te ba ri winning fine ma yu nkan kan Chelsea gbogbo won lo le royin dada won a mo ta gba ball fun Chelsea won si tun na won ki Chelsea to ri won na boya sa to lo ni gbogbo igba tan ta kaiso to ta Sanchez fun Chelsea won kukure la won ta gba ball fun koda won tun fun olulukan ni won si tun fun ya je won kolon sa nu so gbogbo awon kan bayi Brighton yen awon team ti awon team okuku kan to je pe boya pe eh won ti e ko eyan mo fa won lo lo lo ni ninu pe ali
2: ola ani shoki isodotun we had him Mikel Arteta
1: isodotun ani ani ko sin be latori 2019 that's go ta wa odun meta odun merin kan pe extension no tun ma be so ani ani ko sin be ohun na a lo tin wo legendary status yen lo die die na ni e ma wo le ja tan Guardiola se lo 10 years Man City o gba Premier League opolopo bi merin ko ni o gba league na o gba Premier League merin o gba le Champions League UEFA cup opolopo atawon ife ye keke be so emi na ri pe full step Arsenal e ti Mikel Arteta na ma to ni ko da o se le lo ju be logan ninu ko ti Arsenal ben
2: o na ja ko ja soju opo Facebook bayi lati ka won atejise to wa lapa ti be Oluwa to bi Adedayo won ni e kaaro ajin rere daraya awon ni ti Chelsea ba je esin won lawon aje Chelsea aniti boya iwo nu adeje a 3 years aniti fa parusi tunde awon na kiwa a lo lati jogo Facebook e se film trick ni o I'm not looking good lati aye dun apure awon ni up Chelsea you know if you are taking show o si oju opo Facebook glow 99.1 fm akure Yusuf je ka lo sinu yo iyen lati boju wo ntin lo ninu egbe agbabolu Chelsea ninu egbe agbabolu Super Eagles ori Nigeria nitori awon agbabolu metal ni ogun ti won lo ti de asere ti Maduka Okoye ife se won se tako Madagascar awon agbabolu won tin lerile ka wi pe ko si nkan kan pe omimi ole mi won wi pe koda bi Nigeria ko agbabolu to loruko sori papaju be lo ipe awon setan o lati na ton bi o pelu egbe agbabolu Super Eagles leyi ti o sese ko ma jina pupo si on ta n reti lowo iko ti o to n gba ifesewose nitori onikaluku na ni o ma reti bi o n se ma pe gede tako iko mi bi social stars bi apere ba fe koju le de Brazil won no ma no Brazil
1: eh ani ani
2: ko se ni so fe lo sori papa pelu igbagbo ko fe fije re mi
1: fit be ni awa la so adiye mo kini kan ta fi di alawada di
2: sawado mo di
1: ta fi di alawada di fun Madagascar tori iru Madagascar si Nigeria ani ani ko sin be awa la fa awa la ti koku tori won ti na wa se bi odun meji kan seyin kan na ti na wa tan na wa ni se 2-0 ko ni mo sha mo boya qualifier kan bi mo sha mo pe Madagascar ti fi aje wa recently so in to fun won diva na ni pe lati ye pe in ta fi le na won ni 2-0 o si be won be gbogbo nkan ti won fin fontani yen so ko si iko kan ni ile adulawa so to be le play Super Eagles ti aya fe le ti ye fe le ba won mo awa ni agbodo se kini lagbodo da pride yen lagbodo da pada bi pe a kan kin se ni outing mba ken ya gba e ba kini gba koda a yin se gbe yin amo bolu gba jun lo so asiko de bayi lati ma se kini ka ma na won timu yi pada ba se ma ko le won lowo tele merin marun mefa yen ka ma pada si asiko ni lati pada sa asiko yen tori bo won tin disrespect wa ngba ti Madagascar ba njade to ba so tin Tanzania njade to so
2: ipo kerin le ni 80 ni won wa ni agbaye
1: kekerin
2: Nigeria 126
1: e wa wo egbe bigbo so ebi won ko so fa ato luko ni atawon ka ti captain won atawon gbogbo an gba bolu ati atawon e fi orilede won ti won wiwo to awa ni yo number so ba ko bi mefa si won lagbada to ba tun to asiko mi ta ba tun pade won ni le so nkan ba yin mo at least won ti egbudo respect wa ba le ma so pe Nigeria o awon obewi Nigeria ten bo wa si lu yo ti ba pe bi bola lafese gba bi kin so pe bi NFF se so bola lafese gba wa da lorilede Nigeria
2: ah o se mo mo pe olukayo de ajayi Churchill you menuba ifese won se daada nitori pe to ba di ni ojo eti ni ifese won se yi ma waye ani ilu yo to ba di lola o sese ki o da mi loju pe olukayo de ajayi yo menu badada lori to ja won si lori ire tola amo je ki a lo sinu asiwanu ko super eagles sugbon mo fe ki a wo ohun to sese ko a je I seen Victor Osimhen taiwo awo ni yi so lo ropo to danto ni awon kan ti ni ko si aniyan pe lo ropo to danto ni sugbon ta ni o ko worin pelu awon tamata si ta ni lo lo waju ako adams ni ademola lukman ni na bo lo se ro boya o waju en se se ko duro
1: ako mo fe ko so ron pa isowo gba bo lo luko ni wa tori ko si ba se fe mo to team a le to leyin ikan ti olukon ni ba fe to so to sai papa in recent time ati nkan ti eriche ngba o prefer pe 442 diamond but to pe boya pe kini merin leyin merin laarin yo si lo meji waju ari bo se lo ademola lukman ati victor osimhen papa ari bo se lo ako adams even awon work qualifier atagba ako adams ati victor osimhen papa so fine victor osimhen osin le ako adams gan so wa in recent ati ba side bere ati ba o ti lo nu ko vanessa to ti ko ni sevilla ko ti reform yen yi ko re gan mi ro pon ti e ti jare olobori ademola lukman na last match Madrid derby to gba against Real Madrid atori agalo ti so awon agbabolu wa nkan wa to je pe boya pe won tin se pe kini sugbo iru nkan ti mo so nle kan ni ani pred yen gbudo pada ti e ba te se dada fun team side tin to ba fi le mu to ile de yin pe te ba ti wo jersey gan yen o ye ki awon emi kan ti e ma wa nu yin pe ile de ni ariba Argentina Brazil ariba awon yen se mo gba bolu koda ki won gba mo paradise aba won agbabolu o mu le lo to je pe boya pe nkan ti dale fun ni club side won tan ba fi le wo jersey Argentina yen egun won a tun ran won mo gba bolu bi gba to je pe won mu kan ni so ko si oji yen ko si pa e passion yen itara yen lara won gba bolu surprise awon kan ta den ke ke se pe awon foreign players ke se pe won da ke se sugbon ngba to je pe te ba wo jersey te se lu elu won ti to lu ko re da re ti gba fun wa ri bo se se ki lo ko gba bolu ba le ba ku sin yi content creator wa boniface o ti gba fun wa ade mo bo se ngba ni club side ngba te ba wo green white green to wa pe e wa mo si jele yen ke so o ma du to de pe boya pe kin amo boile ni Nigeria ba se feran bola lafese gba si so o ma je edun okan fun wa lopolopo gba papa julo wa to ti e pe a le se ka mo wo bola lafese gba so nkan to ma sele na niyan e gbudo ma fi okan si te ba tin wo je si nkan to ko ku fun won niyan ani ko si nbe ako adams ademola lukman lowo waju Moses Simon na she wan be Kelechi okay Kelechi o da pe friendly match na pe Kelechi
2: from Russia
1: Yana jo so awon gba bolu gidi she wan be awon new faces wan e dem to jagbagbe awon e na se dada
2: je ka ko ja suju opo
1: George le ile kaina abi ke
2: bo se pe to wa ni reality ad ni Saudi
1: o wan be ki lo ka gba bolu agbo waju to n gba ni Turkey na to pe won ati awon Victor Osimhen na John Fires scorer yi na ki lo ka gba bolu ohun na wan be Ahmed Sam ki lo ka gba bolu ohun na sa wan be to je pe ati ni awon bi gba bolu bi meji meta ni sa ni Turkey to je pe boya pe kin won shit that that was Victor Osimhen
2: 0706677182 tabi 0805551110 e je kin tete sele na hello e ti wole o
3: e ma ka bo
2: e se won ku jumo sa
3: jumo ga ni la takure ni o
2: mo n gbo yin sa
3: mo pe ka kokko correct kini kan se bi ti father kin yen ki work because okay. About wo ranking Cape Verde in Nigeria amọ pe ayi parapata no wa pe Nigeria wa loke sugba won le gba wa jade ni World Cup sugba mo fe ki awon mo wa ko gba bodi ko ma se se bi bi oruko Madagascar se bi yi ate nso le kan pe penalty le kan 2019 wa pa ni 2-0 so awon tele ni wa ni 2-0 se mo pe oni kan kan to wa lokan won won mi ni wa so awon mo wa na kon na so won dara kon na so ko ma so pe ta le je Madagascar se won play ni top European League come come gba gbe yen ṣugbọn kon gba ball dara dara jimo ganu da tatu e
2: e ṣeun sir a fun idasi tin 0706-677-1822 tabi 0805-551-1110 ni number ti e ma pe si lati da si eto laaro to ni tori bi ati ni bi iseju bi melo kan to ku lori eto ipo asole je nkan ti a tun ma menuba ninu egbe agbabolu Super Eagles Arthur Okonkwo Stanley Nwabali amo Arthur Okonkwo gba awon ifeson so bi melo kan nigba ti agba awon se ifeson so lori soro ni ati Magical Okoye ti de awon eyan ti enu se
1: iyan o si yo Super Eagles iyan o si anani ko si nbe okin ose ni gbogbo yin ti gba bolu orilede Italy lo wa idinese orilede Italy lo wa ko si lati Europe si nendiri apada wa ta pare won ojo kan na ni
2: Jackin 30 si ipe kan to wole yi hello
4: eku se o
2: ese nsa eko eko jumo
4: eku eto eku jumo
2: ese oruko
4: eku se lata ro
2: ese
4: pepe fola ni baba mi
2: mo ngbo yin
4: eku eto
2: ese
4: lori Super Eagle ni mo fe menu ba na ni soki e je ka odun iko ti pe si ni pe e ri se ori pe o lo fe bere qualifier ni so ni qualifier to gba ni world cup ari pe ki so lo bere ni bere a sa ri awawu yen a sa ri gbogbo e ari so to bai o lo fe bere bai o mo pe ibere ni ko somo gbe o lo record ka ma ti ki fe yen o le 6 point ni o ma lewe ta fe gba e ko ite mo 6 point wo ni soki so ko mu ka so pa ti ni 6 point so in where match kokon to ba ti wa waju wa ka ma mu pe
2: Didun lo san so, eseun sir. Hello.
5: Hello.
2: Hello, eku ojumo o.
5: Eku ni eku eto.
2: Eseun sir.
5: Omo ba gbolagori te olugba do ba nsoro.
2: Mo ngbo yin.
5: Oko ti mo ni pe ki wa to pe da da si sama tori Madagascar bu ko ta fe please ni abi pe ta fi ati padi wa ri sugbon sibe sibe. Oga ti Nigeria ko je fun won tun na ki kon lo kon lo play dada kon kon kon lo so ju ara da den awon mo kan to ba ti wa da ti de okere won ti fi gbo ara si je to ba ti wa si Nigeria ki bu en pe ko ri be ki aso to ba wo ofu se Nigeria to ba wo en ko ti ma mu mo mu won ni college pe pe won won le se ti ewu e de won
2: so da Eshun Olubright fun idasi tin lati jo po Facebook Olamide Sunday won ni e ku share tagun takun ajin rere daraya won lawon je lati leyan gbe gbabo Real Madrid oni sugan osimbe ipe dudu lo so ma so fe gbe agbabo Super Eagles lati ilu Ondo Eshun Olamide Sunday hello e ti wole o
6: e wa ni wale
2: Eshun
6: emi e ju la gbo lon ayamazu
2: ete waju iroyin papapa
6: lebe lo ko lati tabu labe gano
2: eseun
6: lo ta won asaju mi soro asaju mi ta gani won ti soro lo tan o fe bere bayi akoko ile yi mo ni bi kidi fe lo we o se yan takun takun owo yen ko je ko do dada so wo yin ba ti duro iso ni pasipa lara
2: o da
6: so mo ko ti bere ba mo de kidi fe ru mo ni bi wa ti ri gbe pala o
2: ti fe da meta so do eni suru o dojo friday odojo friday eseun boya meta ni o boya ju be lo iseju adorun na ni o jewo enu ko ni music yusuf ka to ma lo ipo asole o menu bale kan kini iru efenu e ti sibi kan ka so ma
1: ni ko sin be o ko yo ni kan to nse koda ko ye ko sinu majlis ni odojo friday eni wednesday o ti de camp ko si ani asataro abi be ni o ti de camp so ko sin kan 24 hours to chicago ka bi 48 hours o je skill ko sin kan to nse nu ko ma de squad mo so ko ye ko sin be rara kilo octo ko wa bench ki kilo ko baba ko de wa loju le ko ju be lo koda ti won ba ni ifarapa kan wa ani to ba le so le nu won gan kan fi be o page en to pe de training lo be to pe de camp lo
2: oda o seun yusuf
1: so e gen se gbogbo gba no o ti di gbogbo gba so yen tun mo si pe boya pe boya ko o ti mo po won ogun o ti e ni gba ball
2: wi pe mo n se o to
1: mi ko ti e mo se tori to ba mo se ko ni mo su lori joko to ke se pe en be ni ke ti pe o ti se fun wa ri a de ri nkan to se fun wa so a de tun pe pada si o ti so orisirisi ogo o ti so sa mo ile de nigeria ko si nkan to o ti fenu shatter wa
2: yusuf jamalo asiko mi o de lo lalagbara ara olorun ibi ti oluwa olukayode ajayi church o yo ti ma pe kelu ikupa ati igbaradi egbe agbabolo super eagles film festival won se ti waye ni ojo eti la ago marun ni luyo o seun seun abdul wahab yusuf ta jo pe kelu ati eyin na ti egbianju se pe wa wole ayin na ti egbianju ati pe sugbon ti ipin yin o wole ma binu ki safoju di to ba di lola e to jawo si lori re yo gore ategun la ago mesan ade bo wale ola se ni loruko ti mo je ti oni katugo e seun ko ojumo